0: Swikota leswi hi nga hulile eku sanguleni wa longoloko lowu, nyamuntlha hi ta tiva mintirho yi nga mahiwa hi gabineti leyi yi vonelelaka a timhaka ta mingangu lomu provhinsi ya iNyambani a ka tin'hweti ta tinharhu ta ku sangula a ka lembe leki ka 2026.
1: I mixu ha bonga a Radio Mozambique loko va hi lava kasi ku ta hi ta wulawula hi ntirho lowu hi mahaku hi na ka hubyi leyi hi ya tenderaku timhaka ta lomu mingangwini i nga gabinete de attendement wa familia e menores vítimas de violence. Hi jona a vito hi mina Graça Luiz Arnaldo ku nga mina a murhangeli wa laha ka gabinete leyi. Ndzi na ni ku bonga ngopfu na ndzi vula leswaku a ka tin'hweti to sangula ta lembe leyi ga 2026 hi ve hi rejistara a 560 casos contra 436 a lembe ge nga mphela. Ni ku engetela a timhaka leti hi 124 casos. Swi kombaka swa ku nganyani a tinumero ta hina a leyi ya ku tideseri to subira. Endao a ka timhaka leti hi nga ha vula ku nganyani hi ni mavhitima ya hina ku nga lava va nga khinyaveziwa tanto vavasati tanto vavanuna. Le ka vavanuna hi amukele a 103 wa vavanuna va nga khinyaveziwa hambi ku violentariwa hi vavasati vabyi. Kani leswi leni ka vavasati hi ni numero ya 351 vavasati lava na vona va nga khinyaveziwa hi vavanuna vabyi hambi hi va na murado hambi hi va papayi vavanana. Ja a ka timhaka leti hi ni tin'wani timhaka ti nga leti ta ku vavasati va bombiwa hi vavanuna na va nga swi lavi hi leti hi ti vulaka i violação. Mangai ma crimes contra a liberdade sexual. A ka timhaka leti hi ve ni registro ya 84 casos contra 74 yi khwelilenyani numero hi 10 casos. Leswi hi nga ni ku vula ku nganyani hi ni mavhitima ya manyingi la. Laha hi ni mavhitima ya vavasati, hi ni mavhitima ya vavanuna, hi ni mavhitima ya vanhu va hombi lava hi va vitanaka ku maidozo, kambe hi ni mavhitima ya vanana. Loko hi ya senu ka vanana hi ni registro ya 61 wa vanana va nga violariwa. Laha ka 61 wa vanana lava nga violariwa, a 60 va vavasati, a mun'we wa wanuna a nga violariwa hi wanuna kuloni. Ja loko hi ta laha ka vanhu va hombe hi ni 20 casos laha hi vulaka swa ku nganyana a 19 wa vavasati va nga violariwa ni wanuna mun'we na yena a nga violariwa hi wanuna kuloni. Ja laha ka vanhu va hombe lava hi va vitanaka ku i maidosos lava sangulaka eka ma 60 anos pra frente hi ni vavasati vanharhu va nga violariwa na vona hi vavanuna vanharhu. Leswi hi vulaka leswaku a va violadori a va cukitanga i n'wana munhu wa hombe i ja pessoa da terceira idade a va violadori vo violari. Hi vula leswo na hi lava ku khongotela a komunidade ya hina swaku a ka minchumu yo khwatshi leyi a ka makrimes ya violência nompodi hi xuxa le kaya nompodi hi vumela ku hi xuxa le ka maleaders comunitarios khela swimbelisa swoleswo. Ha khongotela ku kula ku mufamba ka maautoridade kasi ku yini kasi ku timhaka leti ta wena leti ku vuliwa proceso yi famba ka la tribunal.
0: Zwi kombe leswaku a ka tin'hweti na tilembe leki a makazos ma no engetela ku tshika ku hundza lembe kingambela cikelo munhu
1: ba a cikelo xa ku makazos ya hina ma engetela hileswaku a ku sungula hi ni efetivu yi nga kona yi nga formariwa i efetivu leyi hi ve hi distribuire ka ma-sections de atendimento ao nível dos distritos até ka mapostos policiais. Hi na vo vanhu lava vo ringana ku va nga hi tenderi ka timhaka ta hina ta violência doméstica. kambe hi tlhela hi vula swa kun'wanyana a timhaka to ku hi subira hi ha vona ku hi subira hi ku hi ni ntirho wa wunyingi lowu hi mahaku ma nga mapalestra lawa hi fambaku hi maha lomu makomunidad mapalestra lawa hi mahaku lomu swikoleni ku tshaha tiva swa kun'wanyana a vavioladori a va kumeki basi lomu komunidad hambi lomu xikoleni ha swi wona masiku lawa ya nyan'waka ha wona tialunu ti dayana hi mikwana ha wona tialunu ti daya vapapayi va tona hi mikwana i ni ta nkotlho lomu ha nghena kasi ku yini kasi ku ha khongotela a mahanyela manene lomu komunidad ni mahanyela manene lomu swikoleni
0: kasi a vanhu loko lava va nyanse senta va nga maha a wu bihileki va kumiwile va xuxiwile ro njhani
1: hi nge wuli ku va kumiwile votlhe porke ku ni lava mahaku bihi va gama vatsutsuma maxikani leswi lava hi va kumaku hi va enkaminyara kasi ku ya kala tribunali ti ya xuxiwa timhaka tabyi va kondenariwa va tlhela va responsabilizariwa hi ka wugevenga leki va mahileku
0: kasi lomu migangeni ku na ni hudwana leyani ya tribunal communitario mwa va kucetela kasi ku vona vamahandzi lowu wa wuxuxi ka timhaka leti
1: be a ku va kucetela ku va maha wuxuxi ka timhaka leti a hi va kuceteli hikusa a timhaka leti ti nu ndhawu leki ti faneleke ku ya cheliwa ka tona leswi va faneleke ku maha i ku hi vuna ku phoyisela va hi vuna ku amadenuncia porke vona va ma tiva mahungu lawa na maha maheka o na maha hi ku maheka ja a ku va ve va xuxa timhaka to khwatseleti a hi swona hi va khongelaka swona i xin'wanyana nchumu i ku wula swa ku a wun'wentlhi n'wina mu sofreraka hi violence ku lava ku mu tsutsuma mu ta wu phoyiseni kasi ku ta mu ta chela timhaka ta n'wina kasi ta kongomisiwa lomu ti faneleke ku ya kona i ya partir ya nkama lowu u ta ku u ta chela timhaka ta wena ku lava ku tiva swa ku hina kota maphoyisa a hi vhumeli ku desistiri a auto a hi vhumeli ku hi nga tsali maphepha hi ma rhumela tribunali hikusa a crime ya violence ya domestic i crime public no o wa wihi loyi a swi vonaku a swi tivaku swi kombela ku a chela kecho
0: mamani grace u lile ku sungula ka bulka hina leswaku ka onekela vavanuna va ku tala va ta chela kecho chigelo munhu
1: ndzi nga ha vula ku a cigelo xa ku vavanuna na vona va ta chekecho eki xa va sangula ku swi vona ku a gabinete leyi a yi tirheli apena xi vavasati yi tirhela yetlhe munhu i kambe na vona va sangula ku tivhulula porke lexi xi nga humelela hi le primero va pimisa ku a gabinete leyi yi tenderi basi vavasati xa vumbirhi va pimisa swa ku a gabinete leyi loko vavanuna va ta cheke a kecho vo to hlekiwa manxi a hi swona laha ka magabinete ya hina hi tenderi vavanuna votlhe vavasati votlhe lava va ta ku va ta cheke kecho ku fanana a medida hi yo leya yin'we loko swi ringana ku hi levanta ra proceso hi yenkaminyara hambi ku wa wanuna hambi ku wa wasati ha levanta ra proceso hi nkaminyara ka ra tribunali kasi ku a munhu loyi a nga khinyaveza munghana a kota ku responsabilizariwa na vona vavanuna va swi vona ku vhelavhela va ni madiredi ya ku va chikela va kechari hikusa na vona va khinyavesiwa va zwa wuvi na vona purasa ra zao masikwana lawa xava kembra ra asilensi hi ku ta va ta kechara timhaka tatwi
0: hi tihi tikecho to tala nguvu vavanuna kasi va ta ku va ta nyikela seno kabinete
1: a tikecho leti hi ti amukelaka nguvunguvu ta vavanuna hi leswi hi vulaka i violence psychological ni violence patrimoniale loko va helaha mutini wasati a byi rhandza talvhixi a teka mali ya nuna wakwe na a nga kombelangi o a pandzelela zvibya hi ku ni lavavasati lavo loko va kwatile va pandzelela zvibya va handzulela tinguvo va pandzelela titelefoni piyori loko ku hi mhaka ya mesaji ya munghana wa nuna wakwe a yi kumaku na yi wulawula hi le rhandzu a mhaka o pandza telefoni manxi a na swi tivi swa ku hambi loko a pandza telefoni a hi telefoni yi na murara ku ni wasati gaya hi yena munhu wa kona purasa ra zao hi leto timhaka leti hi tolovelaka ku ti amukela yin'we ni yin'wanyana kazi ya timhaka ta violence ta aggression physical manxi a ti talangi ku hundza leta violence psychological ni violence patrimonial
0: kasi mamani grasa hi wa makungu ya nwina kota cabinet ka skove mulwa ni kombeta ka violence domestica kambe hi swizwi nzombonya mu zwikumba ku sekugingi ni gingwana
1: ben nta sangula hi ma difficulty manyingi ku primero hi na mimova ya ku hezwi kota ku chikela le kakuli ku kala kunga hi na makonditions loko ku humelela munhu wa ku ndza lawa for example aka phayindani hi ta kinakina pra ku hezwa hi kuma mova wo swi kota ku chikela seyo kasi ku responderi a mhaka leyi lexi hi mahaku hina pra ku lwa ni mhaka leyi ya maviolence domestica ha huma lomu makomunidadi lomu swikoleni hi famba hi maha mapalestra ya xin'wanyana hi lexi ya ku hi veka vakolega va hina ate ultimo post policial pra ku yini pra ku va kota ku famba va diseminara appropria leyi ya hina hambileswi ku nkhwatsi yi provariliwi kale maxikani leswi hi ta tina ku kutukara lava va nga le friend ka timhaka leti pra ku yi kota ku yi sanguliwa nyacitshwa ku ni swin'wanyana ni swin'wanyana porke ka dadi ya ki pasa ku kumeka makrimis man'wanyana ma kala ku ma nga hi kona laha ka leyi ja hi leswi hi faneleke ku hi maha kasi hampheta ni vugevenga leki ga ku khinyavezana lowu mimitini
0: hi ti xileletela ku byi siya ka vanhu lavayani va kalaka ku tshemba aka gabinete leyi laka wuxuxi hambi ku wu tsalisa ka timhaka ta byo ta lowu mingangweni
1: Bongili lexi ndzi fanele ku va byela hileswaku mu nga chaveni tshinelani ka kwalikere gabinete de attendement dizandamela 7 na umasituri lawa kambe hi ni vanhu lava va trataraku timhaka leti ja loko u famba ka gabinete yo karhi u ya kuma swaku a wu tenderiwi malunghelo ni preocupasao ya wena podi u fona ka numeri leyi ndzi to yi siya laha yi nga yona numeri ya shefe a wu nivel provinciale kasi a hlola timhaka ta wena leti u nga ya u ya chela kechu ti kala ku ti nga fambi hambi ku ku swi lava vakolega va hina a va ti lulamisangi laha ti lavekaku kona ku nga 84 53 48 021 84 53 48 021 e namba ya chefe do departamento de atendimento à família e menores vítimas de violência u ti wula vito ga wena u wula ku hi kacihi xikwadra u nga chikela u chela timhaka ta wena ti nga zwiwi hi vakolega lava hina va nga kona seyo bongile
0: afihlakalo yi kona
1: a hi na swi leswo hi tratara timhaka ta wena hi gama hi famba hi huwelela puriso afihlakalo yi kona a timhaka ta wena ti lava ku tenderiwa laha ti gama kola
0: Magezo ya murangeli wa gabinete leyi yi wonelelaka wa timhaka ta lomu mingangweni lomu provinsi ya Inyambane Grasa Luisa Arnaldo. Muyingiseti, hi chikele magamu wa longoloko hluka Inyambane wa siku leyi ga nyamuntlha a longoloko lowu hi wona wu nga tsaliwa wu tlhela wu gondzewa hamina Antonio Tayimo na ndzi ku salani ni yin'wana mintirho yi landzelaka ya Radio Mosambiki aka xitichi lexi xa Inyambane. Gijile.
2: Longoloko
3: Hluka Inyambane
2: Binzu ya Institute ya Comunicação Social hi ku tirhisana ni Radio Mosambiki emission provinciale ya Inyambane.
4: Bungele na kulori tayemu hi longoloko lowu hluka Inyambane ka mixule ya nyamuntlha mixu ya Vincent ka Mayu nyamuntlha hi siku masulumani ma nga lomu ka litsako hi siku ka Eid ul Adha a hi endzwa leswi ka masoko ku nga mahungu xindawula RM 5:40 xa Mosambiki.
5: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo

0: kumeka lomu ka kunene pa rive ri tshama kule lomu ka madroga ri tshama kule lomu ka zwilo zwa ku rive zwi va atrapalhar a preparação ya bona para a ku representar de forma condigna a provincia hina kafazita.
1: Magizu ya Osman Asani inga secretário wa OJM hichinge mocha provincia ngembani na akokandlebe akavantswa kasikuvanga tingete tele kaudzai hambi ni ushavisi wa zvipukisa mapimo akamhlakano le ya kuti Samir hichinge mocha zvikolwa le imaheka ku kalechikati hichinge mocha ma provincia
2: hibungile hitasimamisa kwalomuka mhlekano ya ku tlanyata mmiri na ina kulori Idrasu Makondela kasugatolo zvini zvinga uliwako hita mhlekano leyi ya majogo desportivo escolares
3: kaletia lana kuni ma Giovanni Naira Rodrigues hiena nga tikumbisa hizvinene akutlula vonhla ka atletismo loko kupimiwa leswaku hiena nga veka chitsamu cha kusangula akazvigava zvimbiri hiulaula hi chigava cha lançamento de peso kunga kuchukumetela aridzwi kutani bola ya kubinza azvikutili kuchukumetela ka timetro ta kuringana 8.2 akutseka ka kuwina aka lançamento de peso Naira ahitlhelela awina kambi aka 100 metros hi kutsutsuma hiulaula hi majuvani ya corrida de velocidade. Mungwana anga va wina ka lançamento de peso leswi ka vavanuna hi Wesley wa Murombeni a chukumetele a bola ya kubinza ya chikela 9.80 metros kasi ka letitiela na hakuni 100 metros ka vavanuna anga wina hi Elton Alberto yena hi yena anga swi kota ku chikela ku sangula aka meta kutani lomu va nga ringeni ku chikelela kona aka 80 metros ka vavasati hi Lauzi ya Erasmo wa ka Masingi. Lauzi ya Erasmo hi yena anga veka chitshamu cha ku sangula ka 80 metros kasi Yurson Dalia wa le ka Maboti hi yena anga wina ka 80 metros ya vavanuna. Aka primeiro escalão kunga 60 metros Yurla Mateus wa le ka Hunwini hi yena anga wina ka vavasati kasi ka vavanuna ku vi Yaniki Ananias wa le mudoropeni ga Inyambani. Amaphikizana ya majuvani hi lawa ma tionheka ka ma 200 metro ni 100 aka chigava chin'wani wa zithathu ya loyi ku tsika ka chigava lecho na kona ku ta biliwa lansamento manga maremesu lama tisimama kumaheka ka majuvani.
2: Hi ta vhala hi ku ya Joni le kungana ina kuloriwa tiro Eduardo Figurão ata ku atabala le kifamela na kona kungana vahe kona zvitsalwa zva tiko gagana zvi nga ve zvi tlhelisiwa atikweni gabye leswi kwala ka mhaka ya xenophobia.
4: Ko so hina madzana manharo ya vana va tiko ra Ghana a va kumeka lomo tikweni la Afrika-Dzonga mpundzwini wa namuntlha va tlhelele tikweni lavo ndzeni ka mpfilimpfilo yi nga kona ya ku yalisa vanhu va ku ta hi matiko. Muyimeli wa tiko ra Ghana lomu tikweni la Afrika-Dzonga mulumuzana Benjamin Kwashi a hlamutsele leswaku vanhu lava va lomba ntlawa wukulukumba hi ntamu swinene wa ntlhanu wa madzana na madzana manharhu ya vana va tiko ra Ghana va hanyaka ndzeni ka nawu kambe ke na va kombela ku tlhelela tikweni lavo hikuva va nga ha ti yingeli khwatsi lomu tikweni lavambe. Mulumuzana Benjamin Kwashi nakona wa hlamutsele leswaku mhaka leyi ya ku vanhu va huma matikweni yavo va ya ka man'wana a hi ya namuntlha nakona leswi humelelaka hale ntikweni ya Afrika-Dzonga swi fanela ku landziwa hi ntwanano xikarhi ka matiko ya Afrika. Yene a swi ri maendlelo ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava fambafambaka lomu tindleleni ku va va sencha mapasi na a vula leswaku ntirho lowu wu fanela ku va wu endliwa hi swihubyana swa mfumo. Benjamin Kwashi a fikela leswaku matiko ya Afrika ma fanele ku va ma tshama hi laha hansi a ku va ma xuxa mhaka leyi. Na ku endleka leswo maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma leletiwa ku va ma ve ni vuhoneleli byi kulukumba hi ntamu swinene ni ku va ma nga pfumeli ku biwa ka vanhu vuyivi na hambi a ku hlohlotela vubihi. Kusikela ka hweti ya nheru kuya lomu tikweni la Afrika-Dzonga ni kusuhi ni makumi manharhu ya magidi ya vanhu iku hinkwaswo na ikongoma Radio Mozambique Radio Figurão
2: kumuka mahungu ya mixeni ya mukha mahungu manga vemendleni ka mina Armindo Masinge zwi unaina kulori wa tiro gichi
5: zwiu yani

0: kama xirami hi chikamu u xigelo cha kumeka ka hina hi humba nyandzu yo dia Radio Mungset.
1: Radio Mosambique, ao serviço do cidadão.
2: De volta, o maior campeão entra com muita emoção, é exclusivo na T, pelo que não perca nenhum e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Canal de Mania Perdíveis. TMT.
3: Mina lelo já wena xa xikadi ya mapimo a zukulwana wa wena ani ku bululeka kambe ulandzi munyiketele ya mati ni tisumu ina zwingata munyiketela ku bululeka
4: ahihi nwananga leri ro to hakela ri mukhulula
3: mama lejo
4: nga ku zwa hava kani le zwa lisimo ngovu leri loko a nwana na hino ku hudela iluza mati mirini wako ekwala a hakarereka maku loko u munyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzeka ku mirini wakwe
3: ndzi bongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hi ku khandza kanye
4: aka vana va nga ni tlhano wa tihweti ni yin'we kutani ku hundza ku fana na maleti wa mina ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
3: hi jona loko manweleti a nga hina tlhano wa tihweti ni yin'we ke
4: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandza kanye ku hatla famba yena na xipitali kutani ka mba supa vutomi ka vanhu mugangeni a nga ha xinti komunitari
3: hi jona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo xa wena
4: kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina maneto ya vini vutomi ginene
3: ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
4: loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
3: mama yi kona
2: A kuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa hi mistura, makininu ya ziku, ni kuga kokiluka. A vanana vatsongwana vakala kokhanu watu weti ni ingwe, vafanele kwa nguisiwa mafi ya veli zu katroka nzakanya, na vahaka vaisiwa chipitali kasuku ya tiriwa.
5: 8 horas 24 minutos xa Moçambique, nzaku kama hungu, nzaku kambi kastresu za uembetel zuele zu ingana ka tauchancha kongo mama 8 horas ni 54 minutos. Kacho kwa hlehle nkela xitule cha nkhano maroda xitule cha kurandzelekela dava hinyikela ka vana kulori hi Tsonga kota ho chichana hi trimila RM zwale zwi mhlahlo nkela tano va hlahle ku sava mbiri va chai va lo mutikweni gani ga Msambiki chakazi zwinguna ubak ivi tura Yesu a va kula ku makungu ya nungunguru

siku wo kura mukuga yana kitongi singa wadi sibaruga sikura mukutumutu nuka ikatiye kina kitumunya wadi ulunga divali sauko dzeka tuma uluna kuingisa kititsi ya radio msambiki wetu wa mukwa yevini ikatsi ndrani yakodzimaneka ina kubangaladza nako. Manekako akunyombadzi pakamukavunya kwadi ikitu imuni nyatsipa na manekena kuhanzeka liboko kavunya kodzi kungauluka kuyipiretsa

0: Tingoma ta Afrika.
1: Kursin sina hede kuma na nzimu ya Alcide Margarida na kuya nkotsolo nzimu ya Alcide Margarida igire gipande kama parsana nya zingoma za nyambane myaka inga binra ahulu na hili bataguta midza kids ndura hwanya kubana himani da apa palusonga kana rasunga tano ku gukangudwa nyama ikidalu mapinya kudzulovele va MB abunya maparsana nya zingoma za nyambane kuma ko ni mambe maparsana magoromo kwa kujya mujya umuga litugula tula musambika Ameriko kasu olu kuna bana sibu kukiru kuwa embi hapa koromoko akoza adzulo veda onganga tumisa telefone ili nya kupinye zele kupinye lifidura kutachi
2: Ina kama tlinga mashwa masangula kulembile jiga 2026 chini mchama provinsa kota hingata hiwula ashukara tingov akuwe kusangula akuwe lembile jiga 2026 vachai vatitzalela jula wakuwe weni fone ingani internet ungena ka www.rmplay.co.mz kune undawana kungataliwa ku inscrição de português makuno ungena lahu u tsara leji jifaneleko gama u rumela na ungarivale a mfota nilisimu leyo utoba ungena hiyo na ka cha cha wa dzingoma lenu nyambani makuno
1: Listen, wata kunurua gambe kuwe kudiga kutumisa telefone wabana urani computador yikunani internet mkuskoza kamu gambe kuzulovele hambari vale watumisa ku zi telefone zinya zi kongola kupani zi tablet wangu skoza na wugu kuzulovele apunya maparisana ya nyazi ngomba za nyambani muhono kuwe kasi hibura sunga tanu ku maikiro ya nyamapia nyakuzulovele apunya maparisana nyazi ngomba za nyambani atensao Izaura Antonio kumakuni mwingesi na vini sapati wana wara nyazi dash mahungu kujitonga na mwana mbeli nya mitumia kujitonga pa radio kura luka mwana hina utsa pa baba Matias Vilankula kumutengelu wa radio Msambiki kititsi ya inyambani kuru hina nigambi nrani nya kititsi ya tu Alcide Margarida kanga muembi heo wata utabulina yisunga tanu ku mawoneru ya yisunga tanu ku iso sino hamba nago magirali ya kona muhunu kama tsiko ni rovele ya nyamapia wabidalgadu uyani abunya upalusuwa unya nyakurole muhunu na ibota utakeza sungatanu ku magirali ya nyamapia muhunu raji Msambiki akuresa magirali mapia nyakuzorovele abunya maparsana ya zingoma za nyambani kina ni ese sina kuresa nyakuhambani nrani ya ukirege kumakuni ufumisi nyazinzi mza umuga jipanda ngulikia kinyambani uyani
3: Bongile gishili waingiseti laku losa kambi na albino na Ameriku lawa ngakona lumu na warangi la programa lei tifato a radio Msambiki embarka raka matshamela lawa ya ma teknolojia na ilava lezwaku vanhu vo tala va swikota ku tisalilisa kula ka nwina loko hi sungulile programa hi lezwaku abantu abasuka hilo masuka hikona ka kule vata la xitichinja hina vata tsalelwa ale mjia honza for example hini barseria ni ma radio comunitaria tengi basuka hikwaleyo vaya radio comunitaria mipfuka yo tala kani leswi zwokhle zwi hunzile hi ku khoma telefone ja azwilo zwita vevuka ndza khole leswaku hi tavini vanyingi hambi ku famba mipfuka inga hevini vanyingi ja loko munhu a tshamelele kaya ka kwa a titsalelisa na helaka telefoni yako ndza kholwa leswaku vanyingi va vona ni lava nga lomulomu ka kule va ta swi kota ku titsalelisa hi ta vi ni tinsimu to tala ntawu hi yona vantage hi yonaku leswaku vanhu vo tala lava va tsakelaka ku yimbelela aka siku fufumisa vuyimbeleli ka provinsia va ta titsalelisa laha ka dzingoma dza nyambani
2: Joa Karata, makuno kusangula makhangalawa lembele jika 2026 hina kota emisor provincial de Nyambane hilongile kube hitirisa makhangalawa
3: hizona hilongile akukala hi vikona laha ka khulo wa ku sungula wa presentation wa plataforma leyi hileswaku hi ta na hitilongisela hina loko hi mbetile khuwa le mnya hunza hi valile hi sungulile ku lungisela lo wa lembeleke zwilo zwitsongwane zwi lavekaku basi para ku hi vala a inscrição ya hina kani le zwi lava ma confirmation matsongwane ya va parseri va hina hakuva mashaka a uma hezwo hliweje u fanele ku maha ni ni ni va ni vanghana ni lava va tsakelaka ku vona ku hluka ka muzika wa provinsi ya Nyambane. Endzhaku ndza kholela leswaku masiku matako hi ta wulawula hi masiku khwatsi lawa hi tovala a inscrição hikusa swoke na swimphelelwe, porque a swi saseji ku loko hi vala inscrição hi chikela magumu hi nga hena mapremio para ku nyikela lava va ganyaka. A swi saseki, ndzhaku hi lava ku swi sasisa hi ku sunguleni, kasi hi swi tiva ku hi vala tshwatshwa lowu na hi ni zwonhle leswi swi lumbaka ku nyikela ka lava va to ganya a swi hiwa ka tshwatshwa wa dzingoma dza Nyambane.
1: Ba Matias, va mu vali nyaku ka ku dukela kinyakipya kifananiso ni olu ku kota ku thumisiwa kingiwenu khanga ku kota ku dzulovela vatadza mwendo wa bana madidikana ku linyaku kasinanga hi garadzele yesi ina kamu ngina sikodza ini kasinanga garadza ku wuli a kota ku dzulovela a yira esi ku yiberedza ngudza ku ya telefoni yayo.
3: Ndza kholoko swi nga ta karata kani leswi lava va kanakanaku lava lava ku na hala ku famba hi leyi radio ya kona ha titsalisa loko va chikela laha hi ta va pfunetela a ku va titsalisa a cha hombe hileswaku hina hi la ku va titsalelisa loko va kanakana ku swi mahavoche va ta tshinela laha va ta hi kuma hi ta va pfunetela ku va titsalisa. Ndza kholoko leswaku swi nga ta karatisa
2: hi ku landza a regulamento ya dzingoma dza Nyambane. Dzingoma dza Nyambane longoloko lowu u vekiselwi a vachayi va provincia vangaluma provincia makunu a internet yi kona kotle lomukweni matikundla makunu ka vachayi lava va to va navela ku tsalela ka dzingoma dza Nyambane nyan'waka hi nga va alakanyisa ku a longoloko lowu u fanele a vachayi lava vangaluma Nyambane
3: hi zona kota ha swi pima khwatsi a malembe manga hundza a hi wula leswaku vohle vachayi va provinsi ya Nyambane maxi van'wana va nga tshami Nyambane a va tshama matikweni matikundle kani leswi a va titsalelisa kota va sumbulwa va Nyambane. Ntawu hi wini leswaku hina hi la ku privilegiera lava va tshamaka provinsi ya Nyambane hikwalaho ndza kholela leswaku hambileswi va ti vona ka inthanete loko va nga tshami provinsi ya Nyambane vona a va yile jive bra tshwatshwa lowu hi lava va tshamaka lomu provinsi ya Nyambane hina hi tshamaka lomu hina hi to konkorreri kasi ku hi palisana hina hi tshamaka lomu ja lava va tshamaka kule va ta palisana le ka dzingo aka ka ngoma Mosambiki va ta palisana loko hi provinsi ya Sofala ata ya ka yimbuza yimbu ku yimba Sofala loko hi teta ka ata ya ka yimbuza loko hi Cape Delgado kuna ni maparada kohle wothe ma provinsi mana ni maparada ya provinsi. Ntawu ndza kholela leswaku va nga ta karateka hikula ku a tinzi ta konkorreri Nyambane porque a musica aina ma fronteira. Ntawu loko hi nga na ma fronteira kohle anga swi kota ku konkorrela loko musica ya ku hi hinene yi ta ganya Cape Delgado yi ta ganya Sofala yi ta ganya Tet hambi anga vi kona ya provinsi ya Nyambane
1: ku kulinya ku hetiketo unga mani ukugaradze ku kuwe atekala ndzimi yako yipwala ka vali vapwa ku yitonga ne ku jenrau we emba nuru no vanya inyambani ngusukodze ku ndzimi yako itapwala ba radio Mosambiki ku yitonga no rumu Cape Delgado yungu pwala radio Mosambiki Cape Delgado
3: hi zona hina te ha tsakela hi tisimu to yimbeliwa ku ya lemao hi tsakela hi tisimu to yimbeliwa ku Chingiza a xi fhedza hi ti khwatsi ku lwa Chingiza manje hi ka dance ya kona basa yi hi tsakisa hi tlhe hi lava ku yizwa makhati ni makhati ntawu ku na ku xaniseka.
1: Listen hina ni deza ora xigalti kula Mosambiki mwingisi wa radio Mosambiki ya ku resa ba matshango ka vunyaku weta ku khedzisa va rikwana swinga tano ku kwa silise nako ni wupalusi wo nya makirelo mapi ya nyaku dzulovele a vunyamapalisana dzingoma dza Nyambane www.rmplay.co.mz 15 yenya ikongolo enya kusikodza kumanikana kubela ukodza kumanikana kudzulovela attention kandi kongwa dzulovela olukhulu mapalisana nya dzingoma dza Nyambane masiku pheli kudzulovela olukitsa ni ule wa matini esulo vha ku matini kasi woneke mbadzana ni alsinu Margarida Americo Mukumba
2: kambi nonga selosa alsinu Margarida kunchitenga lemujuzile ko ga 2025 iwana vhala ku veta tsalela ka longoloko wa dzingoma makuni kutsika ku ve muchayi na kona ani chigwata chako ngana maseta ngoma 15 zwo mukaratela nguva ku ve ati tsalela ka dzingoma lemujuzileko 2026 radio Mosambiki inkila hlamulo swa koteka hi internet.
1: Listen, I'll see no nyungu temba kene mwega wo kas nanga ugara dzela ngudzu hudzulovela uyan abunya longo kwa twa tsula muhono. Marovel mapia nya al sin tsukana gana ku yitwa. Umoneze akedza kukidzu ke itonga ye nyina yipweye bas marovel mapia ayo nya dzingoma dza nyambani mwendro nya mambe magirelo kunya mujya umugali tikula musambiki nya mapalsana nya dzingoma nya dzinzimu dza umugali tikula musambiki makumona karini kanga muembe uyan
4: Kan mambo sungula ni kensa kuba ni vitavaniwa ni va kola ni lani ni na nili muchai kambi ni lani na tambe na ni representara asociação dos músicos ngasa leswa ku ikunyosha ikusa loko fifika jatela tolo namuntla swita hi vevukela a leswi swi julaka ku va hi yentxa hikuva hi tlhangana hi yingiseta nakona hi tiva swa ku swi yincisa ku yini swa nge swo swi va tlhamuxela laha loko ku ni ku kazata hi yentxa leswaku hi nga khanela na mani a ku va a hi pfuna nambu u nga boyi radio na u tiva munghana waku a swi tivaka swa ku va yincisa ku yini u nga khanela na yena pala a ku pfuna kambe a ku nyoxela ni nga koni mina leswaku stave vevukela hini va muziku a ku va loko swi hi kazateli a tolo namuntlha swi nge hi kazateli hikusa hi ta titsalisa nakani nkama swa yenceka leswaku swi nga yenceka malembe ma nga khaluta loko u yenca ku swi twa u ta ku ndzi yenca yini maxankama xa wu khalutile ku vavisa ni mbilu namuntlha ja swi kumeka hinkwaswo na swi yenceka ku va swi vevuka i ku khensa
1: Listen, Alcino, udono mungava, unakupwa IT, ugane kutare na kuniki ngweno nya sulusesi nya zi komputador, anga titus langa, anga ganela kuedzi, kuno gira kizu maroveli ya kona, kwe isunga sipwa, singu garaza, singu bebuga, kwe isunga suona gambi hava, singu zaga jekatu, singu tukasi zaga jekatu fele kuzulovela.
4: Ningetla swa ku swa vevuka hikusa a michumu ya ku sungula sempre ya ku sungula nambi loko wena u tirhi ngopfu mina swa yencekela ni tirha ngopfu ka mbango wa kati kambe loko tlhaselano va ku swi yencisa ku ini swi ku kazatela kambe leswi ni nga swi vonise swona mina ni swi vona leswaku a swi nge kazateki i nchumu wa ku u tolovela swi hlayiwa u swi twa u yingena hikusa lava va tirhaka ka munhu na yingena ka computadoro na yingena ka internet a ni matazi ku ni ku tlhaziya nyana hikusa loko a swi yitwa swa ku ma WW ene ni xava swi twa ku ntwini leswa ma WW entao swi nge mu kazateli ngopfu ka hini hi ke hi nga swi tolovelanga swi nga hi kazatela kambe vizinyo a nga hi pfuna loko i ntwini leswi swi va khanela ka ma WW la nta mina mavonele ya nga leya ku i swi be vindu leswi hikusa a mahanyela sempre ya mahlweni ku tlhaziya leswi vutlhazi lebyi swi nga buyisa ku va swi vevuka hinkwaswo leswi swi yencaka
2: inaka hi ta veka maqhinga lawa hi reve kota muchayi se u kumekile ka milongoloko ya dzingoma malembe mahundzeleko matimu munhu nga nawo
1: yaona mele ku khuwema ka u nga bindra a romo a vunya mapresa ni xiketuketu ndzi miye xiketuketu nga bena romo a vunya dzingoma dza nyambani maswe mambe mapalisana nyungu ndunduka ka munkotolo ku moko ni dzimbi dzimo nga kela kipandre hi yudzi suja kona yako
2: matimu munhu nga nawo ya dzingoma alongoloko lo u vuna hini ka vachayi va province nyambani
4: a programa le loko dzisungulile kuni lava vanga nyima hi kule hileswa ku a intwini soswi kambe malembe ni malembe a munhu a swi vonile swa ku emidlalo loko ni le kolaya a tisimu tanga mina wa lisimu dyanga dya yingeliwe hi vanhu va nyingi kumi nga programa dza radio musambiki a vanhu va ku loko programa le imichumu ya ku twala le entangu viki ni viki vanhu va ya laha va jukute swaku i ntwini swi nga kone entangu lisimu dya ku dzi twiwa hinkwaku laha a radio musambiki a provincia i tlhasaka kona entangu i ku nyoxa hi ni leswaku ankama lo unga nyima a ntangulo swivavisile hikusa vanhu va ku epa the everdade da chayiwa tisimu maxi a swifanani ntao loko kheswi tlhasa futhi kheswi buya swa dzingoma ntao vanhu va nyoxa ava muziku a leswi ni nga na swona mini leswaku swi ni pfuna swi pfuna vanyingi va muziku kambe mini a ni pimisa leswaku le a hi nghenaka ka dzingoma lweyi hi mu vona na ili a munhu wa ku tlhaziha a munhu lweyi a vonaka a jiloka amahlwini a ku va hi kota van'wanyani na voni va ta laha hileswaku a mavonelo ya nga mina swi byi helile a programa bya dzingoma maxi talvexi hweti yin'we tin'hweti tibizi ku hambiwa programa bya xipisipu para lava va nga fili i fiva le ka dzingoma laha para vanhu va ku ya epakasi loko hi nghena ka dzingoma diposhi ku ni maprograma ya ku a tinsimu ta ku titwiwa bemexi entao podi ri siku dzin'we hi vhiki podi masiku mabizi maxi leswi swi ta nyoxisa ngopfu mbilwini hikusa ku ni lava va ka va nga titivi programa leti porque ali mina ni voti ni dzilandzelela swa ku ini programa lavan'wana va maxixa loko ku hela programa ku hambiwa dzo programa leti sopra ku chayiwa a tinsimu leti za dzin'we a va muziku va tata a lembe lebyi dzin'wanyani va tata hikusa a swi vona swa ku hi eva ni nga lavisi no twa sempre tinsimu ta van'wanyana hayi ni mini ni nga yingenanga ta hi leswi mini swi monisa swa ku maxi programa leti vala pena.
1: Listen, mawanelo nyalisi mangudzo aya mangatava ni Alcino Margarida. Alcino higaneke tu madala wa kudzumitsaka ne kana twabunya uembe muka gipandringo lya inyambani sembare abunya uye gipande nya mapalsana nya dzingoma dza nyambani kholo kugela mapalsana mapela Alcino Margarida womo kukosikati ni sikati anogera gipandre nya ayo mapalsana ya mawanelo aya nyalisi mangudzo na idzi tukuketo muhuno womo kutsima tsima nya kubana kuna kukangudo magela lumapya mai nako ni kuweta kudzulovela ga dzinzimu dzinogera gipanda nga mapalisana nya dzingoma dza nyambani simbare nga mapalisana nya umambe ni mambe mbarikeni nya mambe mapalisana kujamuja umugali tilotula Msambiki fananiso dzie ya mwe yunya kusikodzi kudzulovela kunyangoma Msambiki kiyo kamwe nya www.remplay.co.mz Alcino kujamu malito nya kungamatsia ga va embi ndrani kwa digo nya kubana na kudongeselwa mwaka huu kugireka yimbe di sound nya dzingoma dza nyambani.
4: Leswi ni nga kahlaa swona hileswaku u nga tshami u yetlela leswi ku buliwaka hi timhaka leti ta dzingoma na ku ni mayincheli lawa ya ku fanela namuntlha ma nga faneli ni tolo namuntlha i mayincheli man'wanyana u swi yingiseta ni loko u nga swi tivi u tlhasaka mun'wanyana leswi ni swi vonisaka swona mina leswaku swi ta nyoxisa hikuva hi ta titsalisa nakaha ni nkama ho yenca ku swi ndlela hi yini futhi hi ta kathela a swi sunguli hi mhaka yini hikusa hi ambilu hileswaku a byi sunguli a programa leti leswi ni swi vonisaka swona mina leswaku swenge swo swi fisinciwa nambi a programa lembe dzi nga khaluta ka programa leyin'wanyana sempre vhiki ni vhiki loko hi swi yingiseta hi gama a tinsimu leti ti tlhela ti humelela ti tlhela ti chayiwa sweswo pfi mu nga yincisa swona sempre entao mina mavonelo yanga hi wolaya ku nyoxa hileswaku hinkwaswo yini a hi swi landzeleli ni lava va swi yingelaka sweswi na va tiva swa ku podi se ri ki a vhizinyi waku i muchayi maxi wa swi vona swaku a nga kona yena a nga singelanga por favor loko a tlhela a kaya u mudzumuxi ku heyi na yingeleli ka programa la ebot u juletela swaku va khanela dzingoma va le ku ni mayincelo yin'wanyana ya ku nyoxisa mini njombo yanga na yona hi leya ku ni kumeki na leni ka programa dwashvesi ngoma Msambiki entao loko u li ka ngoma Msambiki u li ka dzingoma Msambiki a ku na ku hambana leswi swi ngo koni ova provincia para hi yenca leswaku a va muziku va yinyembani va ya henhla hikusa a ngoma hinkwavo va tiko endhawu hi ku khensa a hi yeni mahlweni
2: bongele Alcino Margarida murhangeli wa radio Msambiki Matias Vilankulu inturu muni tomaha ka siku ve a vachayi va tiva hi hetelelo matlhenga lawa ya maswa
3: hi swona kusukela ka sweswi hi sungulile kota hi hashili nyamuhla hi ta simama hi hasha hi ma publicidad ya kona kasi va swi tiva ku para ku titsalilisa ku laveka leswi ni leswi ni leswi ate process hi kota hi nga yi wona i process ya simple entao ndza kholela leswaku kusukela ka nyamuhla hi ta yimbelela yimbelela ngopfu yimbelela makhati yo tala kasi vonhle va swi tiva ku a platforma ya ku titsalilisa xa se yi kona laha Radio Msambiki.
1: Satsabu singuta sina kudongiselwa bamati yeje kuye malito matsala kukaba embi gavambe vanroni vapotekide kukolo kulisimsine kugira longolo kunya dzingoma dza nyambani mweko ngapindra hiwonide utsakanya kukongolo nguzu nya nyaba embi kusihiwa sira bangasimana hakubwa toketo kusuma karate kuye malito nguzu nguzu gavanya mabinzu vakuruma ko muka kipande ngurya nyambani kwa ikasipa pasidzela nyama pasana yayo
3: hilava kukucha kambe abandoni ba hina abanya mabinzu kasi bavunetela hina kota Radio Msambiki hi maha anongo lokolo para kukulisa abachai au chai ga hina lo minyambane ntao vanga chuki nongonoko lo kota nongonoko wa Radio Msambiki majaba chuki nongonoko loko kota nongonoko wa hina wa kukulisa province ya hina ya nyambane hi khelo ga u imbelele hakuwa loko va chuka kota propriedad ya radio laha va ta nga va phazamile ngopfu va nga ta swi kota ku chela wa ku gabye na va ku swilumba radio swilumbi radio hina sena hi no kuma a initiative ya ku viphambeni hi promovera maxilexi xi lava ku finalmente ku hi promovera va music va hina va huma alen ya province ya Nyambani ntao a ku funetela kabyi ku tavi ka hombe ka siku andzisa ku yimbelela lomu province
1: enkubonga delegado Matias Vilankulu mwengeso wa radio kulisimsine varigwananya tsutsu hinga bane pota ku resa muhuno sungetano ku kireka ku nya upalusi nya mahilelo mapya maina kuni kudzolovela vunya mapalisana nya dzingoma dza nyimbana mari ku kumaka mbiji tsedeko usendi kubonga ngudzungudzwa sini Margarida ngudzitiketo muhuno adigide ayasara kiri abunya idi yaye atabunya lengoko watu yaya dzunya ku womuka mu patani nya kongolo nguzu ni Radio Msambiki
2: makuno Albino Said longolo kulo tanyima laha lenga se fala ao sino marquesa eu acompela a 30 segundos chuta com saúco
5: Milani já o tira de capu para se tive o angofo para além de programa ali a rádio está caindo já com Tamushela Vano sobre ele vai música não sei o que na ele como associação de música como ele plataforma está bem a calaiane sabe se a gente sabe agora louco iPhone rádio opuna na ele vai música a rádio na dumba só estou caindo inga yoni bazangeli kuma shi hini ba association na hini teki ya mahlwini kuba tlasisa zwito leti ka ba muziki vanwanyana
2: bongile kube 47 segundos bakun Said chikal magumka longolokulo
1: longolokulo bonga bana u girava kwa Albino Said kuma kuni America mukumba abunya kuonele mitsina romo Bernardo Salomon kuma kuni uye Antonio Kumbani dirambide Alcino Margarida kuma kuni delegado wa Radio Msambiki marke Alcino Margarida kuma embi kuma kuni ugira kipande nya tsangana nya va embi umuka kipande ngulya inyambani kuma kuni delegado wa radio Matias Vilankulu ngwana imbi tsari nga yema kuvale Alberto Kumbe akuye kambe anga hininga dzinzia dza kona nya ku hinga kira kari na bunya ngulko wo
2: hina itauya hima siku ni matsangu ya longoloko wa dzingoma dza nyambani
1: lindrela kulu dzingoma dzingota izaura dikatkiago
6: ingubonga Albin Said ingubonga Albin Said kuma kuni America mukumba kapuka se nya etelelo yo yuga simani kide kumuna ku iriseya narmoyo uyu kamunya ko kimbiliani ni ku peya nga kikava ku lansamento nga makinga nga mapya au plataforma ya kodzo wa embi kasi samaneka vana kudzilovedzisa ndiro nyimapalana dzingoma dza nyembano karatsi mwingisi deixaras e 16 minutos e cadê aqui minha colomba gorula tamo ninga mahungo
7: mahungo ya inyambani

0: bani makuphela mangukuki tonga mamanzani ka Albino Said kumagoni Thomas Valoy kabinya mtsini ha kusweda uyingisinya wali mapoyisa nyagwana listarato mga jepanda renguli ya inyambani kai matako managutika kabo nyagwanelele zinzire nyagwete kupungula sigarazi nya zimangu nya zimofa kukaratu mapoyisa maguta managu tuma kabo nyagwanelele mwendo nyagu girise tso mnya listarato ndara nyagwete kwanelele nguzu nguzu vale vatu mse nguzu zimofa mwendo vambe vakimbitsa kwa napapendo kukusela mawadwa sembari vale vakirako urapurapu omu nya listarato Diocleciano Matimbe alumbago mapoyisa nyagwanele omunyasaratu mga jipande nguli ya inyambani ganandu kuye simbaru onu nyagusumana yeyi kakanga wanega sigarazu simbaru onu nyagusumana inga vindra kakanga wanega sigarazu nyazi mangu nyazi mova kungu bwete kakubana huwani gidi gambe huwani gidi kutayiswa nyali vandra bangu mwa gimbesi nyazi mova ava vanga yira urapurapu nyagwa hambani hambani muningi watu nyama hungu ganandu kuye ndrani nyasumana huwani gidi gambe vangimbesi nyagwa karivari vanga tukudwa vana kupeta kusela wadwa vabedza vaya paravulanti
1: kambe vanwani vasoselo makarta mailano nintsengo wa dzwala legi vakomekele kuna vakari vanwile na hikare hola hola ngovukwala ka dzwala nga kwa vukelege mitsengo ikwelile tolekela kukumeka nemunwe vambire mako athano ni vanharu vadzukisa kwala ho hekhetela ku zwako wakombela kota chireletele ku kukherela nza kuti makata kunwa dzwala hoya ta koma mimove kusa zvavanga mikhata azvitaratwini zvahena hekwala kati makata dzwala kambi yale kumbeleni ka hweti le kumbeleni ka hweti kuona kare vako vanwana vakuma miholo makondo miholo yakomeka na ikare kuine inyika antamu wako vanhu vashava dzwala vanhu vavauya vakoma vulanti wala kukombela vachembele nga maheli lezvo kusazwa hewisela atunguzi ilo mimiteni.
0: Kudika tumu uyelina kuni kuona makimelelu umu nyastaratu. Mapoisa mamoni kidi gambe kukiraka tumu nyaku paulusu sihebulu. Siga ni yaku sunga tanu kukubweta kula ndriso nzienya yadi nyama kimelelu umu nyastaratu.
1: Eka siru mka jutaratu jangina mka provinsi ya Nyambane. Hezo wangai kianganile niti mango. Maksi kwa lao hii tata kutaka ngufu. Luku kuona kile akukala kungana niti mango. Kutala luku hichuka. Kumalisha ku luku hifana nisa ni viki kingambela. Kwa kiangani ni mango hiyo. Kambi luku hifana nisa viku gaku fana ni lembe gaku mbela. Hive niti mango tinaru. Kanile ishe akali gilembe aina chumu. Hishukumeka na shukari rihitakisa.
0: Marito ya Diocleciano Matimbe. Alumbago nranga nyama puyisa. Kujemu jomu Jepan ringur ya inyambani ayunya kwenye magimbelelo omunya kitaratu na ugane kutumu takuno yirwa ndrani ya pwete kupungula sigaratu nyazi mangu nyazi mofa. Madota nyandranga nyangu pilimila ayo kaima takumana ujimbila kujamu ya umugali tigula tula Musambiki apo watakumana kupuwa maonelu nyavatu ahuru maranzi galitigu wakutawe na kutangelwa ku Almero Shambule. Kapo nyamu ganele ni waluvu nyama hunku wa tigula hapa nova Shambule ugandu kuye upwete zeli nyama uonelu yaya manapasa zela nguzu nguzu guluga makungu yali maina guni matumero nyandranga nyaku pilmirayo ga miaga itako nyali kuminya iyo warukuye makungu kanya kupwete gu uonega na uowu unakusikoza guresa nguzu nguzu vale vataku wana kuromo vana ukombe kisegi tungu gandranga nyaku pilmirayo vatuma kugulandra nziya nyilisini
2: vai pfuna hi mayana kanyi swa ku avana vela yini ku va swivile na vona a Assembly of the Republic a magistrate to kun a quinta comissão e ku sa Assembly of the Republic kun na oito ma comissão wa tizaka ja vona va rangile ku ta lomu nyembani vona va nghena ka magistrate hi na itiza a conselho de administração e tela lo capital e tal na governador ja vai na governador e também no conselheiro de estado e só se lá ka diretor ka secretário geral da Assembly of the Republic
3: Iti matima wako na mula wa yini kashitsungu?
2: Ashitsungu. Ipara wata yifuna. Ipara wata kontribuire mwana kanyo. Kale shu wana falawa kwa shuwe shone. Shitawe nwa ipasana na wana asimbele. Ampimisi ya wana. Paitawe kumeka na kona kaloko ya mba a plano strategi ya asimbele republika. I plano inga tawe idurara 10 anos. Nkala 10 anos kwa mbega a plano strategiko. Ja nampodi ya mba a plano strategiko. Na inga fama yitu isesa na wana shakwa. Awa na vela kwa ili shini ka asimbele republika. Pavata yifuna kwa shakwa. Ai, na vera qua sa meta proprio vesso stanno so.
0: Marito ya Almero Shambule na kuganela sungatanu kutuma takwana kuyira kabu nyakupweta zele kupwa maonelo nyababanyi mailanu kugwase nago ni kupweta kuwanelela matumero nyandranga nyakupilimirayi kujamu

0: 14 horas ni 10 minutos jikati nyo hirana albinu saidi wateni ngami hungu nyama hungu hirusini.
1: Mwingi suwa radio msambiki hirusini ga mihungu nyama hungu managula pa kujikati nyazki zaba radio na ganila ga jikati kyoyo uketo hungu sima magasi ugerega mihaganu nyaguti simili kujimja umga jipandringuru ya inyambani mihaganu eyi itawi na gulumba jigaba nyagipandringuru kabunya mihaganu nyaguti simili nyagutombani sizindranga nyawuhevuli mambe hinagumaresa magane kayo ilivandra mwe magumi watu waluzidu uomi kugamwe kuhigu nao nya 2026 kukubana wana kusongidwe umga jipandringuru ya inyambani jigaradzu kitagogi na kuyegezo garadzisa kukwandranga yu nyawusetzi nyawugewenga kukumuga jipandringuru ya inyambani. Mwingese ungaluzi mahungu yaya ni mambe gali tukuli mwadu gambe no gane ketu mfumu umga jipandre ngulia inyambani kutaguna kuhakide livandre na mwema zani livandre na makumararu ulombu wanya kusikozu kumanega latu wana kutumisa madanga nya kukare madanga yale kare kumumu kugela 2021 kala magwe kuna unya 2026. Mwingese kujikati nga skins aya ni mambe manarapa simba mwenya simba mwenya.
2: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, aqui é Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba,
3: suave do piano e guitarra.
0: Enazegeza Antônio Kumbani, gasugu aheresera nguru kunya shiriku, kitu ingisi nyawani.
4: Xirico, vindo em minha música.

0: Respeta widows, reza ga matala ranza. Kacho ni kadamu sambeki na nza sete oraj.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikatinja Sandra Masango kuwahi hanjaleta mahungu ya nga madongisela katisugurada mhunu 27 kamayu.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulukati kasiku maishamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.
1: Na bengi sivara du Msambiga nongono kubela nyumbani hibula mono hinga enda hesulanya rimi hipola tseno nya rimi hitabuata ni mfundisi wa igreja metodista unida mfundisi uende dungura du Msambiga disulura mono tseno nya rimi dina nga umane
2: Felisberto Muniz Banze
1: tata mbanze wakambanze hatizata kuhingaba mwa nya rimi watangu makalo hambana hambana wana wakambanze wata wata huma mwa nya rimi wachi kukela hayo
2: akukelau amanja kazi na zona dimbandeni
1: hitideha wakula kutaziwa kota hitiziwa kutaku untange ili wa chechi iwa ya metodista kukela nguma dembe mwa
2: ni pastori wa igreja metodista unida ni tumela a zona ya ya zavala kisiku ane nikatile kutuma tumu wa ufundi sango dilembe da 1900 in 97 ni tumela amazona ya north amazona maomba kukui kawara district di sungu di kawara basa mas nas zonas de nyandoa depois trabalhe estima já mbimu ya nenga uya kenu until nita tumela amazona ya mangungutu morombeni, masinga tumaz nyarimi zavala Shashai ni wili keno kutatumela de novo mazona ya tu ya uchupi kunkuni maneka cargo pastoral ya Belen igreja mazona ile ya uchupi yi katili mimbi mule kunga tuma umisionara vaomba kuto i Gilet ngene anga ne haivangeli mazona ya uchupi nombomba ngomazana ya dunyeni mazona ya zavale kusiku mazona ya yenyarimi vo tsivathu vale vanga womba tu vathu vanga thuma gileteni nguvona vanga mana ivangeli na gilet ndimile gilete anga gondisa vathu kukhata kuphaya mikhokho ngotilinya kuphaya mipawu ngotilinya ngukona vathu votsi vangamana a gondiselele kukhata yodima vangadimisa kutshana kasikumana mipawu ya yingi vamana mikhokho na yi organizado mas ndimile vanga gondisiwa kudima vawa gondisiwa mhaka ya chizimu nga Bible malembe ya lao nguona vanga uwisa ayivangeli mazona ya mabanguza mazona ya zavala mavila mukandeni ate yitsibila ya hoka mazona ya salatieli gwambi hiwamba aleka mazona ya vatati sibuni tati pashkwali mukumbi
1: nkumbini
2: enyarimi ja mbimuile vathu vavangi ja vawathuma tivata kuphaya kwati mikhokho vaphaya mipawu ngunzila ile anga gondisa gilete mas vawamani li ivhangeli nguvona va nga sungula ku tsimbilisa ivhangeli mazona watsi ya enyarimi yi tsibila yi hoka agwambeni bukisu yi tsibila mahalamba yi tsibila yi hoka mazona ya shkorowa maomba kuto mazona ile ya predzavor te kune mipetso ya yingi ngutu ale kunga chikolani nta ivhangeli yi hokisile toneto mazona ya uchupi kukhata va kugondisiwa mahanyela manene ya kuvi vaningu vamana mipawu vamana kuvi ni tithomba ta mikhoko ata vamana umezi mutempo ya ivhangeli ata ivhangeli ja yi tsibila mazona wotsi ya uchupi
1: ngumadembe muni hiko tata banzi
2: he wombaomba mazomeni zungu ma mili 932 33
1: ikalungu
2: porque Kuona malembe lao wa misionari vathu vanga thumangutu ne mazona ya agricola.
1: Ja ene mfundisi Gillet yo achitangu hai.
2: Tangu conference ya de Estados Unidos. Awa tangu conference ya Estados Unidos kasikuta gondisa kudima mazona ya Mosambiki.
1: Ido ilungu.
2: Ito ilungu. Nesikatu wangu, wakwe ni mwanane mwe yanga tana yuke. Wata wata gondisa.
1: Kona cheche iwa ya metudisha. Kona mwa nyarimi ni zavala. Watu wachi kongela iti cheche.
2: Bimile vanga anga hoka jile di watu wawa angiwa wakozele igreja katolika Roman. Kukona wachi watu kutala kawa ona vanga atula vaya kozela kona. Então foi momento também de mulher vivi ya kuvi kona kupikizana kwa kujilete achilava kugondisa vathu avapadiri vawanga tumelungutu masikuona kuvathu vawa mana gondiselele inene vaya mukele kugondisiwa kudima vagondisiwa ivhangela umeshi kutima
1: ja kungua yojani cheche ya metudisha mwanya rimini zavala ya anza mwa enzi sadi buludwa evangeli mwakula omondotoja
2: kunko evangeli ya tsimbilangutu ya anza evangeli mazona ya zavala mazona ya nyarimi ngutungutu hichuone tele nyarimi kunko jaku ni mazona mapu ya manga umelela mazona ya nyakuongo mazona ya hima womba kutu zona ya beteli. Então, kuni novas zonas, uma zona ma tsimbila kukwati em relação a mbimile ingapinda.
1: Já ntuma wo chumayela evangeli wakarata mfundisi.
2: Kushumayela evangeli kukata kakarata ngutia into yanga kupreparara di kutigondo ngumaya kheketu yakwe. Kukata teki ene itulela kuninga kumhaka ya chizimu. Ati lungisela kupimana, ati lungisela muyini. Hiwomba tiyatu kuninga mhaka ya chizimu. Ya karata kukula kutukombelela kukata. Uchitu kombelela, uchitu ningela ka chizimu. Unga wombo wombi tia awu utiala kanyaku. Mas uomba ti mhaka tia chizimu. Ti kuninga kuku uti womba na tihanyisa vatu.
1: Mfundi simbanza, masikuwa wa ukolo wa anza mpela, wangi wa kolo wako, kambe makati nguzi, wumba ngutakirimi na dadi, takuwela. Mumba tumatatine nincha ntumahekako? Kakuwanu makongela, kambe majamba ni matali.
2: Kunku maigreja mangi ngutu. Maji timhakata ta violence ya uyivi kupatingi ngoti ta maheka evangeli ya tsibila evangeli ya chumayelwa ka votsi vathu maze komo evangeli henga mhaka ya policiamento komo ma autoridade yo amba kutopa uchinga tumelo na pepo uchinga tumelo na manatiana anta evangeli mahungu yosa seka mahungu yosa seka vathu vavangi khavati lave kugelwa ditsuri enkwanto evangeli yikugela ditsuri ja kungu kaoneka tiyato vathu vachiningwa mhaka ya chizimu vayalakanya tiyato vulu zambimu ya kumahata tawe porque kavamani benefisi. Entao, ngu mbimu ileva kala kuvanga mani benefisi, ngu kuala kanyaka kuweka kukamani benefisi. Kwa nitu benefisi ya utomi dapi nzukele. Ene, aombate ugashitara ankama.
1: Mfundi simbanzi hibuata kuna ayonda, nikankama hinabuata ngu muanga wile kelo kona, ni muanga kulila kona. Tata mfundisi, hakuotisa kambi titaku, kawone kama siku waku, uoneka ngutungu wa profeti wa ufalusu. Hambe ni makoro wa ufalusu. Uko chana ngeona ndima? Tima wangu chana?
2: Kunku watu wangi watu wamba tu wa profeti. Hena wambi satia. Kunku atia tuhumele lako. Tini makalu ya mangi ti makatia. tokata puriki vatu ka vatu vavange vataomba kuti va profeti hina ombisa tiya to vanwane va vatima va profeti puriki sao vatu vakuvange ingisi kugelwa ngo vanwane vathangele vavo into anga achinga tumele kugelewa tokara ngo muthangele munwane ah fika un desertore ito ama hako aleka kunzila ata apimisela tuta ya ntwa tunia timahela takwe ata mahela takwe entao mayoria ya watu wale wa humesa kuma igreja duma forma muito rapida kungu chukulu vete ngu kututu mangutu mangwane watu wale wakala kuvanga tumili kutangili wangu watangili wa então atia ti parte yi woneka kumazi tinwane tuoneka ngo parte ya ku vathu kuku khavatumele a kuthuma nguminayo ethu asingatumele kuthuma nguminayo ati lavela tinwane ati alakanya ku end tingave timu ya ntwela ako athuma ngutona priki mina ya nengwa ku khatumele ku yikumpirira kho khai lave ku yikumpirira anta ka wona ka ma desafio nguto ka vathu va leva ku mashitinwane ka lave ka to uthangela datho ti va tumele hi tumele swa ku uthangela datho hi sengela nayo ku ve hi sola kwati ma igreja mapya ale mahumela ku ka siku ve manenga tigonzo porque porque mangwane ma igreja amatsi bilingu tile tilaveka ku ti hanyisa ku ti thumaka ku ti usa utomi da vanwana kuna ma igreja ya va profeta va vamba ku ti into no pode a chinengwa a transfusão de sangue no pode a chichani chan então to sitile henga tatinene kuninga utomi ka vathu va Mosambiki kala vaka ku uthangela datho daditiko hi sina ukhokhotela ku gondisa vathu ku va mahatia tilongoloka ku tinwani Saudi a Saudi ke kura toda zvespesa ninga ku tome ithavi yi daha ku votsetu vathu vanga mana na kuni madwala mazvikone va profeti vaku khava tumele ku nghena ka tona tatiya ithumula vaka ku maigreja kumwe kuni ne uthangela da fumo hi gonda ku na mesa kuchani ku melorara mhaka ya evangeli mazhi chilongoloka ni tiya tinga lezvilasa o mina ya ditiku datu mayela ni ku hanya ka vathu ku laveka
1: muna tikota
2: ha temba to ku alakanya kwa tikota me greza ha khongela he va khongelela va makwetu avale va mahisa ku toneto ha kholwa to fumo wathu tambe na wona wala vanzila ya kuve hitilungisa para ku hotsit hitimbila ngombimo yo pfana
1: yona igreja metodisha unida yi humela hayi
2: igreja metodista unida yi humela a Inglaterra com nosso criador é John Wesley reformador que viu vathu vale vanga hanya vanga hena esperança vanga hena ku temba to atia vanga tikota tia tinga maheka ata ene agondisa vathu ku hema nono timhaka ti humela ku titikone datu mingangweni yathu takoteka to hi chisengela ngokuti ningela ka chizimo hi tikota ku tisula entao dai yi humelela igreja metodista unida a partir de Inglaterra
1: yi xipandireka para maestados unidos eku ndzhenda ka kona kala ku za yi hoka Mosambique Africa
2: kala yi hoka a Mosambique Africa por hi intermedio ya vamisionari vange vamisionari va nga humelela ka siku ta ninga mhaka ya chizimo a kheni Mosambique hi na wombawomba ngo wombawombile ngo reya nga naombaomba ngo vange vamisionari va nga humelela Mosambiki kutani nga mhaka ya chizimo mazina va tango Inglaterra van'wani va tango Estados Unidos d'America
1: unzivile Bishop Somani Mashado
2: Bispo João Somano Machado, ngene Bispo Wawunaru, Wawunaru, akube abela ka Bishop Kukata, kube Bispo Anglazi, Skrivão Zunguzi, ngene Bispo Kukata, ka igreja ya Metodista Unida, Wawumbede Bispo Almeida Penicela Nyambiu. Bispo João Somano Machado, ngene Bispo Wawunaru, akube abela atangela dibanza de igreja ya Metodista Unida.
1: Ukojani ngumitumo yako?
2: Bispo wanga tumangu tu ni vaparseiru va matiku mangwane ya Virginia, matiku ya Estados Unidos, matiku ya Alemanya. Ngeni bispo anga tumangu tu kumana mabolsa vatu vava angi vaya chukolani, vaya gonda. Kungu hi greja imaneka ni vapastori vanga va duturi. Vangava PG porque ene atumelungu tukuku vatu vavangi vamana mabolsa vagonda kasiva uya vata tumele dibanza niditi kudatu da Musambiki
1: ya anuwa cheshe iwa ya Metodisha muna maha chani kasiku iniko wa bishop wa sere wapenda kwa greja Metodisha wa sidivalungu wa bela kwa chochikati
2: a igreja metodista unida yamaha sempre a uma celebração kunga ma fest ma programa ya ku celebrar kutar ma programa ya ku ininga valor vathangelo votse vanga thumela ka banza da metodista ya programara ma programa ya ma centenário ahale kama centenario he omba omba angu kumitumu ya vatangele vati ina ni dia di episcopado dia di episcopado di siku dele a igreja yote ya Musambiki não só ya Musambiki porque a conferência ma mutsangano watu wa Musambiki hinga bispo mweyo hinga so Musambiki atumela Swatini atumela Madagascar atumela Africa do Sul atakuni di siku ku alakanyua kuvotsi va bispo va igreja metodista unida ka mitumu ileva nga himahela yo tshura sempre hitimaha ti programa tiyani dilembe ni dilembe ngo chimawa wa setembo
1: ja anu vathangele mukumakholo a metodista muyiwonisa kuchani vilupilo yiwonaka kumasiku yawa ya makuhwa kubobwatelwa ora vathu vanga tshuka venyamalelwa ngo wana wawe nitona timhaka tiwa takudayana muti wonisa kuchani mukhongela chani ngutitiwa muva kumuchigeletela makholo
2: igreja não só ya metodista unida yotse a igreja yini thumu wa hombe ngutu porque achiya chidaya ku vathu kukhata kupimisa into achipimisa to pimisa atitumela kupimiseni kakwe kuto atiyanga tipimisa ngutona mezvi muchimugela wa swelanyana ku atimana to hitiya hinga tona processo ya kuve atipimisa to atiya tiomba ku hinga tona kunku avathu vavange va thuma ngumakuhu entao tiya ta makuhu ta maha parte ya kuve vathu vaenghena eka pecado kunga chigoho vathu non pode va womba tilo timhaka ta makuhu porque ku hemba hinga ka kunene ka daya vathu entao i vathu va chifa ngo kupimisa tsena entao timaha to vathu va lahlekeliwa ngotin'wana ku timaha ta mangwana ngo problema ya ku vathu va destruiriwa va destruiriwa ku pima va destruiriwa malakanyo entao atiya into atipimisaku u gondisa mapimo machipasa mapimo timaha to a hanyangu tona parisi seri normal mazvi ngo ditshuri atiya makuhu ka lava ku what's my igreja ma gondisa titepeleni migangeni yathu to hinga wombeni timhaka to kala ithu a nga ti wonanga ngo maso totse timhaka hi tiwombeni na hi chidziva to atiya ditshuri
1: Hipola tsano ya rimi hibula ni mfundi Simbanze wa Igreja Methodista Unida hinabela kachimbea njigawa. Tatambanze hukupa ubwata chishopichiwa chonga basi wapaza mapazama. Uwele kedwe hai, umele hai.
2: Ngoditsori aneniviliki wa Murombeni. Zona Dipanga. Chichopichia ni omba omba kungumu haka ya Evangeli. Kumu nitsuti ni ya hanya uchopi. Kasavala ngo 2005 nigonta chichopi 2005 6 nikuka ni atumela zavala 2007 nikuka ni ashashaji 3-4 anos nanga tumela apenas mazona ya uchopi nigonta chichopi chia mwena iya nanga hanya zavala ngo malembili ya mara entao hinga to sini kusigira kukwatu kuomba womba maje kudoto kudoto na gondela
1: wagondela wagondela hakuona ni ringi hawa mfundisi inga chamusa langu tseno kangamu yako upola munga titocha utizi wata kuchadide basi kuchadini mani
2: ane ne na tsaka kutijivato ni humela inti ni uwa kungani wasikati ya wasikati nguwa wanavahi maha hako hiti patu atu hikatikili bonga chizimu kuchisanganisile bonga chizimu ayo mabensa chikatekiso ngoto kuve himanana na hisengela ntumu wa chizimu
1: mudzivana sede kucha
2: ditsore dalave khadzivene ngokuo malembe ya ma 90 1995 hidzivana a igreja na himahami thumu ya dibanza tao hiwona topa matumela yakwe mahanyela yakwe maingiselela yakwe matsurile taw he khata ku a ku fabisa mhaka mbimu ile ku he ku tsibilisa mhaka ka igreja igreja tsibila yaka vabeleke ka pastor wakwe aliaka kukela kona pastor wakwe akuka aya wombomba ni vabeleke vakwe entaw hinga ku hidzivana athu he khata programa ati kuve kuningela mhaka ka vathengele vathu vadibanza ngukona zva hinga formal zara chani tekani watu
1: totsi ngunlayo
2: totsi ngunayo
1: mihanzo yako nangu ihe
2: yakile nenyomba yo dzumba ka yona hine ne vanana he bonga chizimu ngoto neto
1: vanana vanga
2: hine ne vanana vambidi
1: ni vona makholo
2: anavona vakhozela vayambalisa ambalisa ukhongeli asileso omba kusiyambalisa mikawa ya maorganizasamu
1: makugutisa mfundisi lakubvala nongonoko iwa matso gutisa ka osi makholwa a Methodist wena matso kunawo
2: muito ka votsi makholwa ya Methodist unida ni mangwani makholwa votsito ha khongoteliwa kuve hiti ningela ngumikhongela rikempeme nga ka yona singe ngoto seringa ku vathu ringe wa ngota tenge ngota ta khombe to khongotile vato hiningela a mapimo ne malakanyo ya to hotseto ka ku ka ku khongela ka se ku dibinewere ka se ku ene minara to se tlete nga ta satan
1: uta ndo ndakudya chana ndo ndakusela chana ya ku bvala ngono wiwa ndo ndakudya chana ndo kusela chana
2: ane ndo ndakusela chaya chaya na sela ngoto pod ndo sela do a shavenes ngoyona ndi dunda
1: asenoka kuja
2: ni dunda ngoto kuja sehaka na si dunda ngoto
1: ngono kobela ngonyumba na hebole hangana ni mfundi si mbanze ngabula nayo ku kala sanonya rime inongono ngonga demanza na kabili ya kundela hebongi ida bela ngonyumba na hebole naona na kambe
0: bela ngonyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene bela ngunyumbani hibula.

0: kanongonoko wa mhunu wa matimu hikwala kanyesidi kuzama kasi kutavisa ukomani nguntamu kantangeli waditie ku da Angola ngulidambi da 1977 Paulo Masangu abadi nukushameta matimu yawa.
1: Mwingi side matimo aditsiku. Bongile Paul Masangu ni matimo aditsiku damuno. Eduardo Paim, Rosa Baila. Fana wangola, diswide, suona milo. Si wona milova kesa jela
2: Limbawe.

Ah, Selmo Ralph, ka uchenje wa hambana hambana hewa kuchimuninga katsulora muno, kulungela ko ni kutsakela masuluma na makuka idea we, ka chua chikati, hewa ishiwa shwela, ngutinza tati nene, tisikudu wada wada idi masuluma na tuwa ndoni wa tuwa ingisi, masuluma na para bench, katisikudu wada anuda idi, naramba diana kumbe.

0: 21 horas na 8 minutos, hoyo hoyo mingiseti wako ranzeka wa Radio Msambiki, Maputo, Gaza na Inyambani. Ikati hii samatweni, ajiti kuchazo nge, nikasi kutuanya muntla siku drama kumambiri na tano na mbiri. Ika mweti ya mudashi, kalembe lama kumambiri na lama gitu mambiri makumambiri ntivu. Ekola kashti chena shawasha Radio Msambiki. Tava ni titloko makata maungu ngalekale. Kasi nzaku itava ni muna angali zungata ya Kongo misa kufenka ruwa 21 hours na 30 minutes la ingata kumachiti kucha zongeni maungu. Na kona itava ni muna anga maungu. Letira naka ni mafambeli manene la na shitaratuini. Itava ni vukuli zukari inkaruwa 22 hours na 30 minutes. 22 hours na 50 minutes muna anga. 23 itava ni maungu. Kasi itava ni letira naka ni mabulu kumshana Vunangana kukama kufika nkaruwa 23 na 30 minutos la ingata kuma ultimo jurnal interesano na antena nacional. Kasi chitiku cha zongeni cha nyamonte ele chi rangilu waka Nicolau Mukabele shike mwena Frederico Mabunda eka michini 21 horas na 9 minutos ayene kati nchoko maka ta mahungu ya ina ya nyamonte.
1: Mwenye serwa zonge nkati kwa mso provincial di Nyambani, mso provincial di Gaza, mso provincial di Maputo wa Radio Mzambique akulosa. Tinkloko maka tachite kucha zonge nyamuta tiri kupurisa zwati kwa shifunzankulu Maputo. Zavitra jara makume mambiri wa malembe na ringwe. Risu seke wutomi uva makwavu nzaku riva imbela kafosa amutini. Kutula maza na mambiri ya varimi wa shinjangu shifunza shaka shikola kwa la shifunza nkulu Gaza vaya mkeriniti mbeuta kwa mbana mbana akuwa wafushata binzu kasi mtawa wawa nanyana kutanga basketball wako umakavila nkulu ishimu shashikola ukongoma urimatukweni kantangu low zeni kampikisanu uende kaku kula misela nitangu ikulu ya bola ishimu shatikula ya shifunza nkulu Inyambani. Leti nitwa kumakata chitiku shadzungeni ngata tsundra na chona kungarikale.
0: Inkomo Mario Martins, inyimela wena ukalikale kachitiku shadzungeni shatikutanya mundu. Na vila kuveta bula siyumwe itakuwa maungu lawa magata ipati. Kasi soske itabaya famsana nivunanga na ikongo makufika nkarilu ngata vayi kumachitiku shahina eka maungu ya ina nyamutile. Leka 21 horas na 11 minutos. Ilo e Pedro Ben, mina na wena ke tafanya shika mwe kuruleni. Loku wena ntseno pumela, letitira na kadma alela nyamuni.

0: Dudu, mwingisi dafti chinaru nyamani gaza ni mapundu sharadi msambika kulosa, hoyohoyoka, hungu ya chitiku ucha, zungeni. Ya kati nshoku maka kupurza zuatiku shifunzankulu mapundu zudavte la jara makumambiru wa malembe ni ringwe ridhae kipa makwavu riva imbela kafosa. Kutula maza na mambiri wavarimi laika shkola kwa la shifunzankulu gaza. Vaya mkireti mbi utamashalani ni mavele. Vananyana vakutanga basketball na vahuma kavilankulu vahumelela kamitanga kulamise la ami tangu ya bole shimu shatiku ingatende la kuka vajunzi a shifunza nkulu inyambani amara buduya akavite la marutini nifuma ulu mari maritinsh alulamisi la dakumbisa alu unungonoko inge a ilunguluki Ita kangula maunze ni kachiti kuchadzo ngeni kuramba Orasio Dengo ange kutula kama zana mambiri wa varimi wa shinjango shifunza shaka shikwala kwa la shifunza nkulu gaza vaya mkiriliti mbeuta kuhambana mbana akuwa vafusheta abinzu.
1: Handle kati mbeu tamavele ni mashalana tivru wakale soko ilitantigelo hitle lao benzu lavorime ashfunza shashi kwa lakwala vapuni wa kansa katilu loo wa vumu vaya mkelele hitle lingwani suwana asifunu si sakatila kata vorime inga vula vule sukumu ambi ni mimesa murangeli washfunza nkolo ugaza margarida mapaza nchongo ilwe arangale kemi intiro ya kunyikela ati mbeu alenu kashi kwa lakwala ilwe atasike ava benzuli Ekuwa vanyika a lisima Amini kuvava la mzovota a nzongo Ukumeka ka hikola ka mati Manga kona eka amadanyi Ni kuvava laisa atimbeo Leswa kuvata benzula Kanguva ya vrimi e lanzaka
2: Andambi unzile Nito timpulati unzile Roshi ilenka reni wakuva Ivuisela matsamele ya hina Leshi hishi toleveli sekisho Ampula isi enzongo Amati andambi na unavumasi enzongo Amadanyi masalima na mati Leshi shakusha kunzaku Kashi ralanganya leshi hishi kumeke Shoshi ifanela kuva inkwenu Ipatsana kuva ilonzo vota Anzongolo siweke mpula Ilonzo vota anzongolo siweke ndambi Kuva ibinzula Ikuma kuva ya mahlweni kuva ihlayisa vutomi bya hina. Tani mfumo ya nyikela switsongo leswi swi fanela ku pfunetela ingave mahanyeleni ya hina ingave timbewu kuva hi ya byala masin'wini.
1: Varimi hi buleke na vona ndzhaka loko va ta ve va yamukelele a swipfuno leswi lava va kombiseke ku khensa eka mfumo na vula leswaku na ndzhaku ka loko va ta ve va luzile migwalo ya vona eka nguva ya vurimi hikakalona hikwalaho ka timpfula va ta tlhelela ku va va ti nyiketela ka vubendzuli la swakudya.
3: Elias Alberto Mbeng hi titwa hi tsakile ngopfu swinene na hi kombela futhi leswaku hi nga hanu kuma xin'wanyana xipfuno xa ku thatekela henhla ka lexi mhaka ku hi lahlekeliwile ngopfu swinene hi timbewu ta hina phakatini ka mpfhuka lowu timpfula ti nga nisa xiswona. Hi luzile exifaki, hi luzile timbaweni, hi luzile ngopfungopfu swa mfana na makheva a hi swi kumanga swoleswo hikwalani ka mpfhuntawu hikwalani ka ku hi kuma mbewu hi ta kota ku tlhela hi byala hikwalani ka ku a hi tlheliwile swinene.
4: Pona ku ta rima kuma shaku kita fa tsungulisa ku rima fona ke khonse e
1: vunyikele la timbeu eka varimi va xifundza xa xikola kwala ku yendlekile ndzeni ka leyanzo la siku lin'we lamo rhangeli wa xifundza nkulu ugaza a li endleke a mugangani lowu ku hinkwaswo hi le xikola kwala ave Orasio Dengo
0: ka xenge xo lexa bindzu kempela a xifundza nkulu gaza mfumo wa lahaya ximbutsu una vulitile voko ku seketela avarimi itava hi ntsengo munhu ni wihi nkongometo ku hlavutela Rui Makaringi.
5: Mfumo wa xifundza xa ximbutsu kulomu xifundza nkulu gaza u karhi wu yisa mahlweni a ntirho wa ku phakela a ntsengo wa 170 wa matonelada ya timbewu ta ku hambanahambana ka ku tlula 24,000 wa varimi lava va luzeke a migwalo ya vona lomu masin'wini hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke ku sunguleni ku ka lembe hi nga ka lona. Mahungu lawa ma tivisiwile radio Musambiki murhangeli wa xifundza xa ximbutsu loyi a vuleke leswaku avarimi lava hi lava nga kari va yamukela timbewu ta mavhelene ti fijau na va kumeka ku ka swikanekiso swa le Kamaleis, Godid, Alto Shangan, Chaimit, Hlanganini ni xikanekiso ntsindza kasi Ldambanzi hi loyi tlhelo n'wana a veke a vula leswaku ntirho lowu wa ku yavela a timbewu u karhi u tlhangana swikarhato hikulaka ku va matshamela lomu switaratwini ma kalaka i nga li manene na mina swi ri xitano. A mfumo wa ximbutsu hi lowu u tirhisanaka ni vatirhisanikulori xikan'we ni va extension xi ta hi nga tintivi ta ta vurimi a ku va ku yaveliwa a timbewu ko ka avarimi lawa se va hlawuliweke a minyikeliwa yina wa mahungu a vulile hi tlhelo lin'wana leswaku ntirho loko va u famba tindlela tinene ka rhambiya wa koka vatshamitiko ngopfungopfu varimi a ku va va ti nyiketela ku va hi ndzhaku ku londzovutiwa hi ku hetelela a nguva ya nyin'waka ya ta vurimi ni ku va a bindzu li phakamisiwa lomu masin'wini.
6: Hayi mahlweni ni ku hlohlotela leswaku a va yingisele a tindhawu ta ku rima leswaku va ta kuma a bindzu hi ku tala leswaku a leswi hi kotaka ku hi bindzula hi nga hayi xitolo hi ya hi ya xava hi ta ya xitolo ntsena hi ku yela ka leswi hi nga kaleke hi nga bindzula hi leswo hi hlohlotelaka swona ka xitshungu leswaku a xi hisizi xi endla leswi.
5: Marito ya murangeli wa xifundza xa ximbutsu ka Silda Mbanzi karhi a vulavula hi ntirho lowu nga karhi wu yisiwa mahlweni na wu kongoma a ku pfuxetela a wurimi lomu masin'wini ndzhaku ka ku va ntalo wa varimi va luzile a migwalo ya vona hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke ku sunguleni koka lembe letsutsumaka.
7: Le xifundzankulu Maputo murhangeli wa ndhawu liyana Mlumzana Manuel Tule a endlele tileyi timbewu lahaya ka mathuthwini a ve yi hi fambelela ntirho lowu ku hlamula Domingos Makalani.
8: Murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule lweyi namuntlha a gamekile yondzo bya ntiyiso haleno axifundzheni xa Magoti. Ndzeni ka leswinyingi Manuel Tule hi loyi a veke a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno axifundzheni xa Magoti.
9: Swoswi hi ni problema ya yikulu hikusa hala amatikweni hala ku ni tinyimpi hala yi taka ku phalafeni ku taka kulona dizenini ku ni tinyimpi kwala hi ran'wala va lwa va dlayana na kwala a swoswi a va bindzuli vo dlayana ntsena se na swi le xitano leswi endla ku ve ni a phalafeni ya fanele ta endhawu liya li nga humi hambiloko li huma li huma lelitsongo loko li huma lelitsongo a mapresi ma kumeka makhwela ma henhla swona ta loko ku za ku khwela a gazol ni munchumu hinkwayo ya khwela hikusa para hi rima ku leka mutoloto wa swona a mutoloto tirhisa yini adis ku leka michini ya ku chelela yo amasin'wini para a michini leyi tirhi ku leka yini.
8: Mazito ya murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule loko a kanela ka ntiyiso wa ku va a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno axifundzheni xa le Magoti mbangu lowu a wu endzeleke mpfhuka wa masiku mabidri. Manuel Tule hi loyi nakoni a veke a zhangela tinhlengeletano ni xitshungulani a veke a beka mintswatsi ya ku hambanahambana ya ku va ku yingeteliwa a bindzu swa nga ndlela ya ku va ku na byarisiwa a vutomi bya xitshungu henhleni ka ku tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya hikwala ka ku khwela ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Ku sukela xifundzheni xa Magoti na nikongoma mintiyiso ya Radio Mozambique Domingos Makalani.
7: Hi hundzuketa marungula ka ya ku nghena ka ta vufuwi xifundzha xa ka xikwalakwala xi nghenaka ntsengo wa leswi nyingi swa tiko hikwalaho ka ku va xi li ni guxeta rikulukumba swinene ra ku dlaya ku hlayisa hambe ni ku vekisa a nyama ya swihari ni swifuyu ndhawini liyana. Orasi Dengu a vone hi kusuhi
1: vulavula hi matidoro leyi nga na matshamelela ku va ku dlayiwa hi siku a 20 ya tihomu. Matidoro leyi yekiweke a ndzindza wa xifundza xa xikwalakwala hi ku tirhisela timali ti tekeke ku tlula 6 million wa timetikali ti nyikeriweke hi van'wamabindzu va tiko la Rwanda. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margede Mapazeni nhlongo lweyi a khanguleke a ndhawu leyi a vulile leswaku a ku sungula ka ku tirhisiwa ka matidoro a xifundza xa xikwalakwala ku kombisa a ku tinyiketela ka mfumo ku va ngopfungopfu ku tlheriseliwa a xifundzankulu Gaza matshamele ya ku va xi kumeka phambeni hi tlhelo la vuxavisi la nyama mhaka leyi i nyikaka a bindzu kambe la xifundzankulu Gaza.
10: Ku nyikela ka yindlu leyi nyamuntlha hi engetela a ntsengo wa makaza di matansa ni matadoro leswi hlayaka leswaku ku bindzula ka hina ka nyama hi tlhelo la provinsi ya la ka Gaza swi ta ya mahlweni ku va swi yantswa kambe mikari nyingi tihomuta hina ti famba na ti hanya se hikola ka ku konta hi ikhonomi ya hina provhinsiya ti kontiwa loko ti dlayiwile se hlaku swa ku loko hi engetela tiyindlu leti ni yo producer ya hina hi tlhelo ka nyama provhinsi ya la ka Gaza li ta engetela.
1: Vafoyi va xikola kwala va vula leswaku na a ku khanguliwa ka ndhawu leyi ya ku dlaya kona a tihomu hi vulavula hi matadoro handle ka ku va ku xavisiwa a nyama leyi i nga na matshamele ya ku va i xopaxopiwile hi tlhelo la ta mavabyi swipumba a mimangwa leyi va nga sindziseka ku va va famba ku va va xavisa a tihomu le ka mapudzu hambi tin'wana tindhawu ta tiko hambi ni ku va va kuma a vuyelelo hi tlhelo la maleng
11: a matadoro ku ngolonya munhla a ipfuna hi ku a ti humita yena hi xavisa matadoro hi a humi ti xavisa hi yoxe makila yi nga na wo se manji munhu ku xavisela munhu hi yo nyima a ta fika bala malayi lavaka manji humi matadoro yi ta xavisa hi mapezu hi makila yi nga na wo
1: handle ka xikwala kwala a matadoro leyi yi khanguliweke i ta pfuna vafuwi va muganga lowu n'walungu ka xifundzankulu Gaza hi vulavula hi vafuwi va swifundza i swa mabayi mabalani na masanjena a kota fundzi kambe hikwala ka ndhawu leyi xifundzankulu Gaza swose xi kumeka ni tindhawu tinharhu ti nga na matshamele lawa ya ku va ku dlayiwa kona a swifuyu ku va swi xavisiwa.
0: Loko hi ntsuluka mpempela hi vuyaka ta vugevengu hi sukela xifundzankulu iNyambani 5 wa vanhu ni rin'we va dlawile lembe leri i ta ve hi ndlela muni nakona byi ri ni vuphorisa hi vutisa Horacio Romão.
12: 5 wa vanhu hi vona va nga dawa lomu ka provhinsi ya Nyambani a ku fambeni ka lembe le ka 2026 mhaka leyi hi yona yi nga nyisaku a mitirho ya vukehli ka timhaka ta vubihi ku nga siriniki lomu ka provhinsiya. Hi hweti ku delwe a 10 ni vambirhi a vanhu kusukela Janeiro. A matshiritu ya le ka vhilankulu ni ka masingi ni doropa ka machichi hi kona ku vonaka ku nguvhu a xikaratu lexa ku a vanhu va dayelwa. A vanhu vanyingi va nga dayiwa va kumekana va karhi va lumbetiwa a wuloyi hambi kambe a ku va kumekana va karhi va yiva hi ndzhaku se va khomiwa hi xitshungu xi va daya. A hunguleki ti swilo ka mitirho ya Radio Mozambique hi munyiki wa mahungu aka muti wa kukehli ka timhaka ta vubihi lomu Nyambani Alseri Xikwamba hi yena loyi a solaku mhaka leyi na kombela vanhu leswaku va nga tirhisi ntamu lokhwini swo karhi nga va kumekana va karhi va ya maphoyiseni kutani ka yin'wanyana miti ya wulamuli
13: kota mitirho ya service national investigation criminal ha va hitira ni va leaders communitary va leaders religios ni wontlhe vanhu kasi va va va hi vuna hi ku sensibilizara ni ku vitanaka xilungu constitution duma sociedade juridica leswaku vanhu va va va tiva leswaku ka tiko ka hina ka Republic of Mozambique byi kona swikanekiso swi nga mahiwa kasi ku va byi resolvera a timhaka vulavula hi siriniki procuradoria ni tribunani un'wana maorgan lama nga mahiwa pasi ku resolvhera maproblema bya beteliwa a justice privada ka tiko ka hina hi lava hi kombela leswaku wonhle vanhu va to va tinghenisela ka wubihi lowu va ta va va tsayisiwa kasi timhaka leti ti va ti hi tentela ku reducera makazi ya justice privada hi kombela xitshungu ku loko xi va xi valorizara dialogo swi nga ku tsutsumela ku va ku tirhisa a ntamu kota resolution ya maproblema xi kota hi swi tivaka hambi ka mabayiri wa hina va kona va kona madota lawa ma va ma nga ni obligation leyo va yi dirimela ma-conflict yo va pfuna ku tshama hehansi ma ku ge kasi sempre yi ta kumeka solution loko va hi kona ku wa
12: Aliseri Xikwamba munyiki wa mahungu wa ka muti wa kukehli ka timhaka ta vubihi lomu iNyambani.
0: Le Maputo vuphorisa bya tiko byi lavetela a jaha leri suseke vutomi i va makwavu ndzhaku ri va yimbelaka fosa Alberto Paulo wa Hlavuta.
14: Maphorisa xifundzankulu Maputo ma karhi ma lavetela jaha rin'we ra 20 ya malembe na rin'we ri hehliwaka ku va ri ta va ri dlayi va makwavu vambirhi a xifundzeni xa Bowana mhaka leyi voneke amugangeni wa Mahubu a xidorobanini Ntsindza ka xifundza xa Bowana. A vatsongwana va dlawiweke hi makwavu wun'we ana chume ra malembe na mambirhi kasi mun'wanyani ana chume na ntlhanu ndzhaka ku va a va dlayile jaha leri hehliwaka ku va ri ta va ri dlayi va makwavu loko kuri ta va ri endle vubihi lebyo ri game hi ku va ri teka mintsumbu ri peta aka fosa emuntini wa vabyele a xifundzeni lexi. Karimini yaleyo timu ni komahungu ka muti wukulu wa vuphorisa xifundzankulu Maputo a ri hinkwaswo karhi swi endliwa leswaku ku kumiwa aja leri endleke a vudyambana lebyi a ku va ri hlamula.
15: Wena maphorisa hinkwayo nkiza ka malixo nga hi fikela leswo swi kotile ku IKP multisectorial ni famba hala ra ku kota ku preserveriwa ndhawu liyani kambe ku susiwa makoti xi mangani phakati ka fosa a loko ma fisiwile hikuwa nkiza kambe makuma hi wima yinsani swi perseberiwa swa ku i nga amainzami lawa ya manga mahiwa local ndzike a ku va yo tlhaviwa vanhu lavaya entshamatshama va hoxi va cukumetiwa a ka fosa kambe ku swi kotiwile ku kulemovheriwa amakonto para a morte la hospital xa Matola ni va leswaku ina ku ntirho lowu mahiwaku para enquanto ku ri ntirho lowu mahiwaku enquanto leswaku ni maphorisa mambenyani maforsa mambenyani para ku kota ku kumiwa a jale la 21 xa Malenge ni nga baleka ku hetini hi vugevengele ni nga malola ku lwisisa vutomi a vana vambirhi entlangu ta tirhiwa para ku kota ku xiklarisiwa a timhaka leswi ni va leswaku ina a ka province la ka Maputo swa la humelela a vugevengi ni lama homicidio la ku vanhu va susiwa vutomi muitas das vezes masiku manyingi maphorisa ma swi kota ku ma xiklarisela timhaka leti ta ku va khoma a mabandidi lava va gama va yisiwa a tribunal ta va kota ku va responsabiliseriwa hi vugevengi leli va nga ma hetela lona.
14: Karimini yaleyo timuni komahungu ka muti wukulu wa vuphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi mhaka ya ku dlawa ka vatsongwana vambirhi wun'we wa 12 wa malembe wun'wanyana wa 15 va dlawa hi makwavo a xifundzeni xa Bowana.
0: Loko tlhelela hi Nyambani kuma ntirho wa ku dyondzisa ka vachayeri va swithuthuthu fambela rinene xitaratwini i ya ri Mindu Masingi a nga kha a marungula lawa.
16: Amaphorisa ya transito lomu a provinsia ya Nyambane ma kora matsingisa ntirho wa ku nyika gonselelo ka vachembeli va swithuthuthu leswi ma haku a ntirho wa kekeko lomu a provinsia ya Nyambane. Diocleciano Matsimbe wa laha hosikeni ka maphorisa eka ravika ta ku onela leti mafambelo manene lomu switaratweni i tlhamusele leswaku a ka masiku lawa matsutsumaku vona va na ni ntirho wa ku nyikela gonselelo ka vachembeli va swithuthuthu swi makekehlo hikwalaho ka kungana vona va nga hina a wu tivi ku enelela xungetana hi ta machembelela ya movha lomu marhurweni hikwalaho ka siku ka hunguka a timhaka ta timhangu ta movha vona va wunele ku i chukwana a ku va ku gwe siku ni siku va ya lomu a mapurasi ka siku va kumana ni vachembeli va swithuthuthu leswi mahaku akekeko a ku va va nyika a wu tivi va va thwazisa hi ta nawu wa machembelela lomarhurweni. Dikisani Matsimbi wa tlhamusela ku landzela ka ntirho lowu nga vi wumahiwa ni vachembeli va swithuthuthu ka vhiki nga hundza.
17: Tiva leswaku ka provhinsi ya hina ku karhi ku sumama ku vonakela leswaku ka madistrict manyingi a ntirho wa ku fambisa ka swithuthuthu wu ya phambeni. Hi nyikile gonselelo ka nhlayo yi ringanaka a North Centrus enough wa ku fambisa a swithuthuthu. Lomu ka mimovha lomu ka swithuthuthu leswi vulavulaka hi byona ku khilela vanhu lava va vitaniwaku va passagero kwalaho a gonselelo ya hina yi ve nyikeriwa ka ringano wa 12,884 wa vapassagero.
16: Ku vulavula ka Dikisani Matsimbi na ku hi tlhariya laha ka sika ya maphorisa lomu a provhinsi ya hi karhi kata ku onelela hi ta mafambela manene lomu switaratweni loko a karhi a tlhamusa hi ntirho lowu nga ve wumahiwa a vhiki nga hundza lomu ka ku nyika gonselelo ka vakekekli va vanhu ngopfungopfu lava va tirhisaka a swithuthuthu.
0: A misaveni hinkwayo a vakholwa va ximusulumu va nghena ka mahlomulo kwalaho sekretari wa Frelimo wa kombela ku va makholwa lawa ma veka tiko mahlweni hikwalaho ka minkhongoto. David Ntimana a vonile hi kusuhi.
14: Sekretário wa Partido Frelimo Shakila Abubakar aramba vakhongeli va xisurumana ku va va yisa mahlweni ku khongelela tiko ri va ni kurhula ni vumbano wa vana va Mosambiki. Shakila Abubakar a vulile marito lawa wa unharhu lweyi doropeni ri ka Matsolo xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka ku khangula swikongoto swa ku kongoma leswi thyiwaka Eid ul Adha, a nga nkarhi wa ku titsona ni ku seketela van'wana ngopfu lava pfumalaka matshavalo manene. Nkarhini wa kona Abubakar a vulini leswaku lomu tikweni ku ni lavekukulu wa ku va hi hanya hi ntwanano ni lirhandzu.
18: Há muita descrença face às dificuldades que nós vivemos. Mas quero vos pedir para que orem, para que peçam a Allah, para que continuem a abençoar o nosso povo. Vamos fazer doar, vamos aproveitar essa oportunidade para que as nossas famílias possam ter muita saúde. Tudo na vida acontece por vontade de Allah. Quis Allah que eu pudesse estar aqui hoje e poder ouvir essas palavras, que são palavras honestas e sinceras, de que temos de trabalhar todos juntos para melhorar o nosso país. Se todos nós trabalharmos juntos e unidos, tenho certeza que Moçambique irá viver outros momentos.
14: Maritulawa, mayamukeliwile hi ntsako wukulu hi Sheikh Aminuddin Mohammed, lweyi a tshembiseke ku va a ta endla hinkwaswo a ku va mahungu lawa ma hangalasiwa lomu tikweni hi vakhongeli va xisurumana ni ku va va ta yisa mahlweni ku khongelela tiko ku hlayiseni ka kurhula ni ku kombisa lirhandzu.
19: Grande lição que o profeta Abraão deixou para todos que vieram depois dele. Quem tem alguma coisa deve sacrificar e beneficiar o outro. É por isso mesmo que simbolicamente cada muçulmano hoje deve degolar um cabrito, pelo menos, para expressar esse sentimento que, olha, hoje é dia para eu sacrificar aquilo que eu tenho. Portanto, exorto a todos os muçulmanos a tirarem essa grande lição deste evento de Abraão, de sacrifício. É momento da gente partilhar, é momento da gente solidarizar-se com os outros, com os que não têm nada, aqueles que têm, é também partilhar com eles.
14: Sheikh Aminuddin Mohammed, loko a kucetela vakhongeli va xisurumana va hlengela hi leswitsongo va nga na swona ka nkarhi lowu wa ku tsemakanyaka wa Eid ul Adha.
0: Kata mitlangu ya ku tiyisa miri, vananyana va ku tlanga basketball va kumaka vilankulu va karhi va humelela ka mphikisano lowu wa ku lulamisela laha yana a Inyambani. Sandra Masangwa a ni nhlavutelo.
20: Antawa vavasati wa basketball ka vilankulu hi lowu simamaku na wu le phambeni ka mihlakano ya ku tiyisa miri hi xinyimo xa xikolwa ka mixo ya wa zithathu lowu hi lowu nga wa u pala antlawa wa hun'wini hi mune wa makhumi ni mune ka makhumi manharhu. Ababeli va vilankulu hi lava kombisaka ku tsaka hikwalaho ka mihlakano leyi, vona va ni ku tshemba leswaku va to va wina mihlakano ya ku tiyisa miri hi xinyimo xa xikolo hambi ni ku va va ve ni ababeli vanyiki hi xinyimo xa tiko.
21: Hi mina Ailusha Dafel Zakarias. Hi tizisa swa swinene purke hi sukilile ni yani proposito ya ku ganya ne a yi sukangi pra hi ta hita hlakana leno tinkhita hi ta mahali leswi nga suka na hi swipfumisa ku ta hi ta mahali.
20: A muchukumbisi wa hun'wini Yumna Clementina hi loyi a vulaka leswaku a oniki swikarhato swinyingi leswi nga mahaka siku ababeli va hun'wini va karhateka siku kuma tihlayo tinene ka siku va wina a nhlakano lowu.
22: Nyamuntlha infelizmente a hi swi kotanga ku ganya mas hi belile khwaso hunu fayara maningi mapont mas a defesa hi defenderile a ku bela hi belile kambe ka to duma sport ne sempre ku ni vencedor ni perdedor. Nyamuntlha hina hi nga perdera a manziku hi ta ganyara a tolo hi ganyile and a objetivo ya hina ku melhorara a maaspeto tekniko hi nga fayara nyamuntlha ra ku posa ku hi ganyara manzi.
20: Magezu ya Yumna Clementina na wulawula hikwalaho ka swikarhato va nga hlangana na swona kasi ku va nga wini a nhlakano wa basketball hi xinyimo xa vavasati.
0: Ku va hi gemeta musi ka mahungu lawa ka xitiko xa Dzongeni hi rhamba Eduardo Figurão le Johannesburg, a nge ku ni 300 wa vana tiko va ku huma le Ghana va tlheleleke a ve hi ndlela muni xana.
2: Koso ina mazana manharo ya vana va tiko ra Ghana ava kumeka lomo tikweni la Afrika-Dzonga mpundzwini wa namuntlha va tlhelele tikweni lavo ndzeni ka mpfilimpfilo yi nga kona ya ku yalisa vanhu va kuta hi matiko. Muyimeri wa tiko ra Ghana lomo tikweni la Afrika-Dzonga mulumuzana Benjamin Kwashi a hlamusele leswaku vanhu lava va lomba ntlawa wukulukumba hi ntamu swinene wa ntlhanu wa madzana na madzana manharhu ya vana va tiko ra Ghana va hanyaka ndzeni ka nawu kambe ke na va kombela ku tlhelela tikweni lavo hikuva va nga ha ti yingeli khwatsi lomo tikweni lavambe. Mulumuzana Benjamin Kwashi nakona wa hlamusele leswaku mhaka leyi ya ku vanhu va huma matikweni yavo va ya ka man'wana a hi ya namuntlha nakona leswi humelelaka hale ntikweni ya Afrika-Dzonga swi fanele ku landziwa hi ntwanano xikarhi ka matiko ya Afrika. Yene a sole maendlelo ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava fambafambaka lomu tindleleni ku va va secha mapasi na a vula leswaku ntirho lowu wu fanele ku va wu endliwa hi swihubyana swa mfumo. Benjamin Kwashi a fikela leswaku matiko ya Afrika ma fanele ku va ma tshama hi lahansi a ku va ma xuxa mhaka leyi. Ni ku endleka leswo maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma leletiwa ku va ma ve ni vuhoneleli byikulukumba hi ntamu swinene ni ku va ma nga pfumeli ku biwa ka vanhu vuyivi na hambi a ku hlohlotela vubihi. Ku sukela ka n'hweti ya nhlangula nga Janeiro ku ya fika vhiki leyi nga hundza lomu tikweni la Afrika-Dzonga ku khomeni kusuhi ni 30 ya magidi ya vanhu vo kala mapasi. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambique mi yi nga leke Eduardo Figueroa.
0: Hi mukhuva lowu muyingiseri hi gemeta musi wa mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni nyamuntlha wa zitatu 25 ka Mudyaxihi 2026 nhlokomhaka ti te vuphorisa bya tiko xifundzankulu Maputo byi ta vitela jaha ra 20 wa malembe na rin'we ri suseke vutomi va makwavu ndzhaku ri va imbela lomu ka Fosa. Ku tlula 200 wa varimi le ka xikwalakwala va yamukelele timbewu ta maxalani ni mavele kasi vananyana va ku tlanga basketball va kuma ka vilankulu va karhi va humelelaka mphikisano lowu wu lulamiselaka mitlangu yikulu laya xifundzankulu i Nyembani. Amara Buduya a kapitele Martin ni Mfumawulo Mario Martins a lulamisile a va ku kombisa lowu longonoko hi le ku jaha ku engeta vhiki ri taku hi ta va swin'we a jajama.

0: mix ti leti nga tavulavulaka ha tona ka mintirho ya hina ya wukulu namuntlha mintirho leyi tamelisiweke Alfred Muyanga na Amara Buduya lava va nga ta fambisaka nongonoko. Talala na vula ka kona na kuri mingi seti loko le kari hi sungula ku va hi andlalata mayelana ni mintirho ya hina ya vukulu hi vulavula hi swirilanganyi leswi nga karhi swi vangiwa hi tindhambi tindhambi leti ti vonekeke n'hweti ya Janeiro ni n'hweti ya Mars leyi a hundzeke lana a xifundzankulu Gasa. Tindhambi leti ti maha leswaku va ti vanga mavabyi ya tinxakaxaka lomu gangeni hambi ku va ti maha leswaku tindlela ti ya mahlweni hi ku va ta ha tsundzumile mayelana ni ta mafambela ngopfungopfu laha hi vulavulaka ha kona hi vulavula hi muganga wa le Vincinku de Stembro hi vulavula hi le Maxinyu a xikarhato xikulu ngopfu swinene hikusa a vanyitiko a va swi koti ku va va tsemakanya a nambu ku va va masin'wini leswi nga karhi swi maha leswaku a bindzu la vona la masimu ri tlhetlhela a ndzhaku nakona xin'wana xikarhato lexi va kumanaka na xona i xa mavabyi ya tinxakaxaka handle ka mavabyi ya dzedzedze na mbihi mavabyi ya ku vuyelela le Maxinyu va le ku dukile a mavabyi ya ku va vatsongwani va tshama hi ku tinwayela hi vulavula hi mavabyi ya swinwayani. Radio Mozambique a kumekile ka ndhawu liya lana a buleke na Mudi Ntivani na Juana Ubisi i vatshami va le 25 December hi vulavula hi muganga wa le Maxinyu a xikanekisweni xa ka Makaritani xifundza xa ka Xokwe.
1: Hi kona ku hanyeni lexi hi vavaka ngopfu a yi khuphuki hi masin'wini a hi rimi hikusa nambu lowa la phakati laha u tsema ni swa swi hi nga nyimali mati a matala swo mati ma khawula lomu ka kutani siku lin'wani lin'wani hi wela matini ma mati ma fika lomu a sweswi na mavabyi laha hi nga ma tiveki hi na leswa swinwayani swa ku tirhumbulela hi na mavabyi ya le tindzeni ya ku tshika munhu ku teriwa hi tindzeni ka ku ku tsutsumisa hi ntamu se hi kumeka swaku heyi a swa ha swi maxi se hi lumbela wo mati wolawo hi nga maphuzani le ma hi fambaka ka wona ku ve hi tsemakanya hi masin'wini sweswi yo tshama a hi ndhawu hi masin'wini leswi a swi byalile se a yi li kwala hi vhikelekile maxi ku kumeke leswaku leswi hi kalaka ku tsemakanya ku yo tlhuma masin'wini hinkwako loko ku zami ku ku ve hi famba hi kume swaku tlhumile ni sweswi tsematlhe madala ha ha fambi se ho pfuka hi tshama.
2: Hi swona mamani Modi mi vulavulile hi swikarhato swinyingi swin'we ka swona i nga timhaka ta le ndzeni na mi vula swaku o mi lumbeta mati lawa mi phuzaka wona i ndlela muni mi yi landzaka leswaku a mati lawa ma nga hambi vangeli swikarhato loko se mi ma phuzile
1: a ndlela leyi hi vekaka a ku ve mazama hi ya ncela a mfumo hi nyiki leswaku hi nga chela na hina vudyondziso swa u teki mati lawa loko hi makha hi ma tseleka hi ma chela leswaku hi ma veka leswaku ma hola hi ti kota ku ve hi phuza wona ma kota ku fa swivanani phakati ka wo mati ni ku basisa laha hi tshamaka koho ni ku hlantswa timphahla ta hina hi bana
3: swoswi a wu hanyi la hina laha hi hanya a ku tsondzoma swinene kusa a matirhelo ya hina ma nonon'wa a yi koti ku yi tirha hi kola ka mati lawa hi ku mati lawa a ma se komba ndlela laha hi faneleku kona hi ya hanya kona hina ku hina vahanyi tiku hi hanya ngopfu hi ku rima hi loko hi nga rimanga ku hava xi nga endlekaku mara ku hi kota ku hi tlulela hi ya kota ku hi ya tirha lomu hi ta kota ku hi pfuna mindyangu ya hina a swi koteki ku hi tlulela swi karhata ngopfu ku mati lawa loko hi wela ma kumeka nhambi hi ku hi fika lomu ora swoswi swi endleka hi nyumpela se hi swi koti ku hi tlula hi famba hi ya kota ku hi ta kota ku hi tirha a mahanyo lamanene
4: hi tiva leswaku mati loko mata mata ni swi kokakoka swa ku ka swi nga tshamisekanga swin'wana swi hi vangela mavabyi a mi tshuki mi dzuka hi mavabyi ya ku ka mi nga va tivi ka muganga lowu
3: swa endleka leswo a mavabyi ya ku hi nga ma tivi ya muxakaxaka a nga malaria hina hi swi vitana swa ku muzothotho a leswi hi swi endlaku lomu a mugangeni wa hina wa 25 December a wu rhangeli li le ku lweni hi ntshimantshima hi ku hamba hi xiyenku ya ku hi kota ku hi rima makaya ka hina hi rima tindhawu hinkwato ku kumeka ku basile lomu ya ka swikoti swa hina lomu ku tsutsumaka mati mati lawa ya ma nyikiwa ndlela ya ku kota ma yehla hi kahle ku seleteliwa ku tshama ku nga na mati para hi ta kota ku dlaya a mavabyi laya dzedzedze hi nga na wona na kolomu swibedhlele swa koteka ku hambiwa a malimpeze ku tshama na ku sasekile aswikolweni ku hambiwa malimpeze ku tshama ku sasekile ene hi kwaliwa hi ntshimantshima ku swa swi nga ngheneliwa hi mati a swikoti swa hina swiyindlwani leswitsongo hi fanele ku ya ti siza kona swi onhekile mara swa swi kwaliwa hi ntshimantshima swa ku a swiyindlwani leswiya a swi pfuki swi akiwa hi ta kota ku hi dlaya a mavabyi laya dzedzedze
4: kambe mavabyi ya ku vuyelela ma voneke lomu mamani
3: mavabyi ya ku vuyelela lomu ka hina ma kona mara a mi se va ko hi wo

0: ke bale a khale ya la ser positive la e bona ka wona lo mka hina
1: e Kaitano Mashauli munwe ka lava varangela ku xengesha ta vudawu na nawo a vulavula hi leti vakarhi va landza tona leswaku va hlotela a xitshungu ku va xitiva a ku va xitivikela eka mavabyi ya tinxakaxaka lomu mugangeni a munyikeriwa hina wa mahungu a swingetile leswaku ndlela leyi va nga karhi va yi landza hi ntshimantshima i ku va va landza tinhlengeletano ta ku tala ni xitshungu lana va hlohlotelaka leswi xitshungu xi fanele ku va xi endla swona ku va xitivikela kala kama vabyi lawa lawa va mavuleke lana
2: ku ingena ti hlengeletani na xitshungu hi welela hi tlhelo la matshamele ya tiko o ya nkama wa kona wolowo ku fana na swoswi loko ta ku nghena tindhambi hi swi kotile ku hi famba hi huwelela a ku dilikile swi koti a swi kokakoka a swi nge endleki swi ngati na mati ma ta hikwini ma ta hi kolomo ma taku hi kona na koloma swi delikile swi koti famba hi swi kota ku hi huwelela leswaku swi koti hambiloko kungwana lexiya xa ku xi entile a hi zameni swi swa switsongonyana hi cela kutsongo hi ta lunghisa xa xikulu ku hina kona ka ku pfa hi nghena kona
3: leswi nge swa karhata ku kela swi koti loko
2: swa karhata ku tiyelile misava leyi
3: mati ma kumeka kusuhani kumbe ma yentile na wona wun'we a mi hangisi mi kuma mati loko mi cela swi koti
2: a humakumi ma le kule swinene
4: nambileswi yi ku vonekeke timpfula ahansi ngi katsakama swa ha tamisisa swikarhati
2: ya sihalala misava leyi nga ka yona ku kona tindhawu leti yi vevukaka yi kona tindhawu leti karhataka
3: kambe loko mi le karhi mi cuvuka xitshungu xi vilela yini ku va xi nga maha swi koti leswi
2: a xitshungu xi vilela swa ku sangula swa ku cela i tipiki na mafoxolo swa fanela ku xi pfuniwa hi swona hikusa hi swona swi tirhaka swi celaka swi koti
3: a swa ku tlhateka la henhla
2: swa ku tlhateka la henhla naswona swa laveka nga leswi swa ku qochamaka swona
3: swa malaji
2: swa malaji swa malaji hi lwa naswona swi za na swo swi yantswa ku hi lwaku naswona hi huwelela
4: kambe swa nga lweyi a vonelelaka ta vudawu lo mugangeni a xitshungu xa muganga lowu loko mi li karhi mi xi huwelela mayelano ni ta vubasisi ni ta mi hlayisela mindyangu ku va u ta kota ku pfuniwa ka mavabyini xi swi yamukela njhani
2: xa swi yamukela kambe va kona lava nonon'hwaka ku sana hambi swoswi ni nga hemba laha ko loko mi suka ku na muti lowu mi nga ta wu kuma wu teyini wu tlhumile hi wo lowu wa ku yala wa koho muti wolowo se na swoswi va fanela ku va swi twa leswaku a swi leswi a swi tshamisekanga ku wa u tshama u ri na nhova kaya ka wena hikusa swa danisa hi nga hemba kola hi ku ha hi basile hinkwenu maximu ku mi huma u ya kuma swaku muti wun'wana wu tlhumile se hi mati ya lisiwa kona maji leswi hi nga swi laveki kusa hi lava a wu tomi li va le linene
3: kambe yo mindyangu yi yenele leswi vava na swi koti
2: hi nyingi ya kona wa wu kuma wu maji ya ku tala ya kona hi yona yi nga na swona swi koti
3: a ku ve na swi koti na swivava swa risima
1: na ku ri mi yingiseti loko le karhi hi gameta a ta wukuli hi ta kongoma a xibedhlele xa layeni avancing the stem ri vulavula hi manxinyu a xikanekisweni xa le ka makaritani xivundzeni xa ka Xokwe ku va hi bula na Marcia Mondlane a tirhela ka xibedhlele lexiya a hlamusela ha kona leswi nga karhi va landza swona ku va va vhikela leswaku mavabyi ma phalala emugangeni nakona a hi gwela hi tinhlayo leti va ti voniselaka ka nkarhi lowu ku nga karhi ku voneka a ku tlakuka ka mavabyi ya tinxakaxaka kolaka mati lawa ma vangiweke hi tindhambi leswo na mamaha leswaku vanhu va phuza mati ya ku ka ma nga tengangi hambi ku va mati lawa mamaha leswaku ku ni ku tswaleka ka nana ka tisuna hi swina titi nga karhi ti vanga a mavabyi ya dzedzedze
5: hi khensa ku va mi hi fikeleliseni hi bongele swinene tanihi mavabyi lawa ma nga hlupha diposi ka ku hi ngheneliwi hi mati emugangeni wa 25 December hi hluphiwi ngopfungopfu ndzhaku ka tin'hweti ta kusukela ka February ni Mars hi mavabyi ya diarrhea a malaria a hi zanga hi makuma hi ntamu hikusa lava va nga ni michikitelo leyi va nga phakeliwa malembe ndzhaku a va ti vhikela hambilo munhu a va tumbele kona a mati se a timhaka ta diarrhea kama hi nga sungula ku vona swaku tinumero ta hina ta khwela hi le garele a postu hi le garela district va hi kombelela a poyu leyi hi nga yamukela mimirhi hi ku phindaphinda ka yona ya ku hi ta vhikela mavabyi ya diarrhea hi tlhela hi kuma a poyu ya projectu la Osfar a hetisele a maserteza ku va phakela xitshungu xa hina hi tlhela kambe hi tlhelo la mfumo vhiki linga hela hi yamukele makaxa man'wani ya serteza ku va hi ta phakela a xitshungu xa hina
4: hi swona hi khensile mamana Marcia munga vula hi kan'we kumbe hi tinhlayo muti kumeke ta vanhu va vukuvabya hi va nga metele hi mavabyi lawa ya jariya leswaku ni lava va luzeke vutomi hikwalaho ka mavabyi lawa
5: nada a yi zanga hi ve hi lahlekeliwe hi munhu hikusa a xitshungu xa 25 va twisisa loko u vulavula na vona loko u dara mapalestra va swi landza loko n'wana a hi seta kambe wa mukulu wa swi kota ku tshunela endzhawini wa wudawa
3: kambe tinhlayo loko mi cuvuka hi vhiki mi yamukela vanhu va nga hake lava va khomiwaka va nga ve hi diareya kumbe hi dzedzedze ku ahlukana ka mavabyi
5: vhiki li nga hela ni kumile 10 casos
4: ya diareya
3: a dzedzedze
5: cinco seis hi
4: swona
3: leswi swi komba yini swi komba ku swa tsakisa swa mvindlamindlekisa
5: swa hi vindlamindlekisa hikusa a ndhawu leyi ku na nkama wa ku wa tshama dwayisimana u nga tandzelanga kazi la diareya manjhe swoswi hikwala ka mati ya matshamela hi nga ka wo swoswi swa hi dukadukisanyana hikusa a hinkwavo va tivaka matrataralaya ya swo dlaya handi karhi hi fundisa lava swi twaka va swi landza
3: va fanele ku va va ma hisa kwini ngopfungopfu mhaka leyi ya kudya leyi
5: a swakudya loko hi vulavula hi swa ku khaya masin'wini swi fanele swi fika la kaya swi gubutiwa swi hlantswiwa ka mati ya ku tala yemere kusa swi na misava xi na switsongwatsongwana swi fanele ku swi sala ka mati se u swi hlantswa u tlhela u swi sweka swi vupfa u nga swi jahanga swa pumba ku switsongwatsongwana leswiyana swi tshwa hinkwaswo swi tlhela swi suka hikwalaho ka ku hlantsweliwa swi basisiwa
3: swi la ku upfa khwatsi
5: swi la ku upfa khwatsi
3: swidliwani leswi swi tsheviwaka kela nkoveni
5: a swidliwani naswona u fanele u hlava u hlantswa hi mati lawa u nga chela a sirtesa a switsongwatsongwana leswiyana swa fa hikwalaho ka mati lawa u hlantswaka ha wona
4: kambe ke ntirho lowu mi wu endlaka wa ku hlohlotela xitshungu ku va xi landza tindlela tinene kasi xi ta kota ku tivhikela ka mavabyi lawa mi wu endlela kwini mi wu endlela lana a xibedhlele kumbe muna mintlawa leyi fambaka hi miganga yi vulavula hi swona
5: ina la xibedhlela ku nga na mapalestras ya ku fundisa vanhu mayelana ni mavhikelela ya diareya na malaria ni mintlawa leyi vitana ku va gendi polyvalent yi fambaka hi ndyangu na mindyangu yi fundisa a mavhikela ya mavabyi lawa ni mabrigada lama endliwaka lomu tihandle tanihi jojo na maxinyu ku la ku fikisa a mahungu lawa
1: i marito ya Marcia Mondlane a tirhela ka xibedhlele swa le maxinyu loko a le karhi a vulavula hi tindlela leti va nga karhi va tilandza kusuhani na xitshungu ku fikela a ku phalala ka mavabyi ya tinxakaxaka a ku gemeteni ka mintirho leyi ya tawukuli ya le karhi kongoma a xifundzankulu Gaza Maputo na Inyambani namuntlha manyikiseti hi vulavule hi swikarhati leswi vatshami va le a 25 December va kotlanaka na swona hi vulavula hi mugangeni wa le a maxinyu a xikanikisweni xa le ka makaritani xifundzeni xa ka xoko lana va xungetaka ku va va ni swikarhatso swikulu ngopfu swinene leswi nga karhi swi vangiwa hikwalaho ka mati lawa ma vangiweke hikwalaho ka tindhambi nongonoko lowu u bendzeriwe kha u ta kombisiwa hi Alfred Muyanga ka michini ku kumekile Amara Buduya inkomu swinene.

mwengisira kuti chinari nyambani gaza di maputa kulowa sawa yoyo ka marungula nzene ka chitiku cha dzongeni ka Victor Mvulavule Mario Martins kutuna kamazana mambiri wavarimi vaxinjangu xifundza xa ka xikola kwala xifundza nkulu gaza vayamukerile timbewu ta ku hambanahambana ka vapfuxeta bindzu handle ka mbewu ya mavhela ni maxalani varimi va ka xikola kwala vayamukerile mimesa swikomu ni machapu ndleleni ya ku hantla va londzovota ndzongo na usiweke hi mati na ndhambi ku fambeni eka tin'hweti to sungula ta nyan'waka murhangeri wa xifundzankulu gaza mani Margaret Mapanzeni Nhlongo a rhangeleke ntirho lowu a tivisile leswaku leyi i ndlela ya ku navuluta ka voko ra hinkwerhu ku pfuxeta ni ku seketela vana tiko va ha rindzelaku a ku pfuneka murhangeri wa xifundzankulu Maputo wa Zwithathi lweyi a nyikerile mbewu ka varimi xifundza xa ka mathuthwini nkongometo wa kungu leri hi ku fambisa kungu ra mfumo ra ku pfuxeta ni ku tlakuxa bindzu ra swakudya ndleleni ya ku hlamulela ku yantswisa ku tika ka vutomi hi ku durha ka parafeni eka vanatiko Manuel Tuli a tivisile leswaku loko varimi va khutala ni ku khinyala eka ku nyika risima ka nseketelo wa mfumo bindzu ri ta tlakuka hikuva kwalaha kutsongo ku ta va ku engeta xo karhi ka bindzu ra vona ra siku rin'wana na rin'wana kola ya ka xikola kwala xifundza nkulu gaza kusukela wa Zwithathi lweyi ku tirha ndhawu ya yintshwa ya ku dayela swifuyo ni swiharhi hambi ni ku hlayisa nyama ya swona ndhawu leyi yi fikela ku tata ku xa tindhawu ta ku dayela nambi ni ku hlayisa nyama ya swifuyo ni swiharhi ku ya fika 20 wa swifuyo matshan'wini ya ku hlohlotela bindzu leri bya nyama a xifundzankulu gaza murhangeri wa xifundzankulu gaza mani Margaret Mapanzeni Nhlongo a tivisile leswaku ku khanguriwa ka ndhawu leyi ku ta sivela ku heleketiwa ka tihomu ta hanya a xifundzankulu Maputo xiyimo a xikengeta vuyelo ka vafuyi ndhawu leyi ya tiko vuphorisa bya tiko xifundzankulu Maputo byi lavetela ja ra 20 wa malembe na rin'we ri suseke vutomi va makwavo vambirhi ndzhaku ri vake ri va imbela ka fosa ja leri ri vuliwaku vakelive ni khotikalisana ni va makwavo va vatsongo va 15 mun'wana wa 15 laha ri koteke ku landza mhaka leyi ndzhaku ri va ri baleka mukhambi wa ndzava mutinikulu wa vuphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leti a tivisile leswaku vuphorisa byi landzelerile vudyambani lero kolaho ku rindzeliwa ku kumeka ka ja leri kasi ku ta hetisiwa leyi i mhaka sekretari wa Frelimo a kombela makholwa ya ximuslim leswaku mahemahlweni ku khongelela tiko ku va ri hanya kurhula ni mpatsano wa vana va Mozambique hinkwavo xikombelo lexi xi haxiwile dropeni ka matsolo loko Shakila Abubakar a hlengerile ka xikhongoto xa ku sungula ka mintirho ya ku titsona ni ku seketela lavo tala hi tlhelo ra vamuslim murhangeli nandzankulu wa Frelimo hi xiyimo xa tiko a khumbuxetile leswaku tiko ri vilela ntwanano ni lirhandzu laho ku khongeri byi nga hlengela hi ndlela yinene a ku pfuxeteni ka xiyimo lexi muyingiseri lawa ma va marungula ya dzongeni rindzela man'wani minkarhi ya ha taka ra ha pelile.